0: gela zor current file doni music yamada krangai wone justin first come do wachuru yama paton dara sone da krenya na kara na doni maudun da suru zandiono kala shi karno doni suro do alamme fato ima suro primary elections mare tano so jamia doni shi au alam doni apc mare sanna tano so na doni kuris doni kuralar de matama dikat doni shi kwa doni kuralar Nigeria Ebola me tinoba kuradi man gawil manzu doni shiro kwa Stanley Usopo se maada tenna ma na doni kuralar Nigeria maade kuria palpalle au sukarno shi malam palpalle milen mioma shi kongori la rea so ndu kuradi man gawil manzu kwa Stanley Usopo ad shi kuria gultana maada dumien arakani yaru unya kena so ndina mai kawali tuturuna maade kalan zande nyina kara suro fas kam shimaren ala notama na sha doni shi siyasa kumar kurade ma lamara doni kon bari na shi andro benza hazana taji doktor ka kalin diwal wa mana da farum gata vonu nan de rubtu fas kam dun andro kawrin da haturo wa kabla assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da wa tukiya kilewa sile de
1: kuma kana guro prime wakil karab karade karantu
0: kila kana wuce kan shiro anda ga mata
1: mana mana de amma sun noto maje ba ta motsina irin su kana re kutu gulduna ide 2023 zabe do bolatin buye zuna re shi ma million square tulur radio atiku e million arakiyar lara pita obi e million arakinya yo ayayimen kina Nigeria dunya karzana ma bonnum du a million square tulur radio ko isu primary election party kanza kawai sha karbana million ne wudu jire mu wanje Nigerian government kam APC tsarana million ne ubare adin nan taro kurubun cike ta wasina tanne otipo kalanzi samduma sawa tinu buye nadi korin pom duma dumaro sa saladoi kuru pom president ne samduma naira million ne sakke suru million ne sakke na idan tinu buguro ginya dumaro saladin ba jirishi su talle wasu polo pom shina da su wanda cikazu hatta primary election duro karawo adu koro doi sai am apc primary election sanna da kore bon yin duro talagnan sha sarara man sha Nigeria gaba daya kam girin su same ne su kun sanna ma bot pol zona bon du million usku kuro primary election kawai su ro doi kuma apc da man delegate ma delegate national delegate shi ma sha karbo jiri mai million ne wuri boto chondo adin nan karro wanda runzu da ano gulbaya nungwa sa ne za jiri sani a bacha zaman zila MD Yusuf gozu shuri kallo da zana ide che su tanne osipo da gozu shuri na di korrin kallo da ara kuruna shi ma din sha congratulation chido ayayi men bon million ne wa bon tu fallare kam do million ya turu bot a pom yun mare isun sha congratulation gimin taman kabila zai ci lo sawan zina kallin shi sosai
0: gilengai dai demokradiya da Allah suna kuromin
1: demokradiya din bai yaro kwata kwata demokradiya zambi kaudo e tinubu kedo so dau demokradiya nan jina da ire kwa ire kero no tumare kutu gulzina ide ngo gaba daya so ni president na ni elected doye kam doye turo ma ko kansila amma goyya tubara duno cin fakkin so to sha wiki a kala kinza da za sha kintau arakro hapsa dan zugu wata wanta kuro shiro wani goza isum shuwal ba sa kintau arakro sha kala sa sauduna da kwame ya shiro automatic go wiki kalan zari pdpin kara shi tubara gwamna uso shi ma su canjilan chip awo esakatipo amma alizi shiro faida zi tiket du goza wike rosari leza kinsili chinda shima leza screening sali shima zi wada kuru kinsili chinda kumaro shima minority leader national assembly lan PDP lan awotabi nari ngalike mandara mante liji adi nankaro amso disa ya soruna ijeza ne general election isi ne kurun zata di ne kelewan sunu
0: ndela nya karantana nya ita magana kana suro farska ma da rubta ma kurade ma ndiro kawli ma haturo tano so kala ma dodo gonye shi na made go kam laifal assalamu alaikum
2: alaikum salam ala rajin mai
0: dunda dawa tukiliya da
2: alhamdulillah
0: ma sha Allah sai
2: umar alhaji umar monain bro da jirelan
0: ngela umar alhaji umar maudun da da ga mortuman da ambeji
2: a ni aga yana
0: Naam.
2: Kuma awo kawo yiro tunna so sama so.
0: Mm.
2: Daya ndiya andi siyasa ma iti daya siyasa sa kutu sana isama andi siyasa ma ginya yi. Awo kija kutu ala sama no yina.
0: Mm.
2: Dasa ya wonga yirba yi ni mba wa andi ya biya daya andi ya nga wo ta juni karai. Ala kuma ndi andi umma ingila karo tunan karai.
0: Mm.
2: Awo nga yiso gulli mba wa biya daya kuma ndi ala andi umma ingila. Hira karo.
0: Ngala, amin. Gala nira skanyana te Umar Alhaji Umar loktuma gonu paras kam do rupturo kurade ma andia soro alan nya e kawdi ma haturo ngokur kam lay fal assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: ndawa tikile wa
3: tikile
0: alhamdulillah ndufan den do manajin
3: Usman Umar fizanlan
0: Usman Umar don goro fizane Usman Umar to magana andia gamar modun dia lan nya
3: kana ga sana sama hawarara bayan rafa ngana yi asalon no awala so du am Nigeria so da hangal lima sai kuma zai de
0: ai sadde
3: ya du kuma am do parking zai de mai mana so luta ya karve ne bare primary de man am million ne uso aki asalon no kirmai ya da kawuwa na uso talawa hala so rin do kura kaje kuma talare sai ma am zabe jo ma opti yadi ekolodie sawulan akifori tsalsina yonni gwamnati ga maman akifori mabanya gwamna na makala kalluwa rondo e juyi laira da manje sunuwa kurman walta nya karve be amdo da dunya kurman kau zuwana hadi sau dan kuma dabba fal naira duyar yakuyar inji kanan bi abiye kuman la duyar u ngalaro do naira million ne tamin koro ito wal zina da subsidy kulo da ma tawo annan karo kan million ne a solusa karba yayi gulza Nigeria dan kan million ne a kotuna yi annan karo general electric insha Allah kuma itrana utu lolotuna da kurman sha tulu ya kullin insha Allah
0: gara Usman Umar nya nya fraska mala nya karanta da tuman dia gala ni ras kinyana doctor magon ma ndia botro Usman Umar doni ngoro pizane kanto faras kam doni waturo ma da karno ina doni modun za sunna da ne kala shi ngo kamla assalamu alaikum
2: wa
0: alaikum salam da watukila
2: bala gajim da watukila waturo
0: alhamdulillah
2: gala abor ko ngoro Usman te hukuma na kon daga maraka
0: gala abor ko to magana modu ara
2: kan mana la samma ba not mari mana dana kurma kana prime au samma so mana dana yan din Nigeria tara Nigeria da mu kone duno fi ga yanga ku ga ausa rana tarin da talaye kaji ma dake na shamin baya ya kudin murid kudin ai so kudin ma borno president da kullin na na har man kam talaye rana ko kimba kam sala ma kullu biya killu biya kam sala har ma ai ma ga yadin mai kam tarana ga talaye ko da ga ba kam talaye rana so kimba dan dia aja sai aka tin alan dai lera waya tore ngiya ande aura na ande tarin ba na shamin baya na repen kam sala in samo son ga ka shara balatana gwamna so na da problem da gwamna ya usun nan ba gwamna ya mari na sa gwamna so a de kazin da ba amma president na kala repso senator so hanin da su ya rana da ya ke cikin lera da lera waje teorin giya aula so itala ya na mu anyi na wannan ma siyasa kwai tala ka ji bani
0: ngela abu ko
2: kam sakna marai da bi kam de sakna da yo tala itala nan ka gido au tala ma don sarin ba lai ba inji ba aula ma na tala ma don sarin ba nan ka yo awa nakata wani ne ku da ya le ku su goma kal zawa na kalkal amma nan kara ron da sai ne
0: gala
2: ya sulen cinu
0: gala nya karanta nya fars kama la nyura askan yana loktuma gonin fars kam da botoro daji harami karanto da kawdo ne botun dotara goye kunya ndiro da le ni ngo fule ada andiya wujuma da karnyesha botoda gom kotoro

0: The boy is mine.
1: The boy is mine.
2: The boy is mine.
3: The boy is mine.

0: nande kuttoando suɗa ha boyentoro diyol waya mana de sandima sefor osku fal diyow lar fal osku fal diyow arasko sefor awi sefor lar sefor fal u diyow indi sefor lar arasko diyow 081-4918-1460 awi 090-15-4209-64 ada bonimia nda nya isuro fals kam jero reptimia nya kutuma bainimia wani mara suro bain tina maden to ndu mauduro kwatu zande turo ngwa kamla assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam nda wa tukile wa
1: nda
0: wa tukile wa de
1: kilewa suri alhamdulillah nda ngu muri kilewa suri yasari tina
0: alhamdulillah kilewa suri yasari tina
1: nda jama fatu kilewa suri
0: yasari tina sama kilewa suri yasari tina Naam, kutoka ngana lokto ala ndia kirenze no sayya.
1: Angala ishala. Lai, kutin gulle yi paraskaram, lobbu ishala ishala.
0: Ngay.
1: Kofonje, kuma nji anjero kirma, si karo gina yi kamnum konya bovol, kala falte ya maari. Pae paari kito tulu ko zana ku kawya ki diyo mastena. Nji leza nji konna boloriran, goda bofal bolore nji konna goda izaya. Nera nya nyaro salarin. Kamla duunduro salarin ribbi. Leta le nera du fallo salarin. Yo ministry do ni. Nji zamdi shi ayo fayranzi. Ha? Awo gamna ti sirin. Ni ki jimi. Ni ro ki indi yakro le nyana kwa ya soro ay mafa fala wala idap ta ti ti ta kwa zana. Ki mota. Yo awari tertibi. Insa bi lai taksa. Jama musulma hakinza urun ni mini zero ma de ni ma tare kirim dan awra din mana da yin goro ran kamaro goro goro san bala man fara ta di na lan ta di di na lan bau ta o tsina ya san tsina di o ta la har an bale ya lokto man kwa ya wala yo ayyo awar fa ran zu lar du borno lar zu en tertipa na rawa ai zo kap akai gozu kore to kwa amma kwa ya zo kira da tandile yo ai fa ran zu mata ala za ta nan wala nwa iza pa pa timo in ta anjo ja re kira ba de yi bande
0: ngala
1: rukun ni ne zo kini ni ne zo kungi ambe yi bolori tu zaman la de ambe tara ta abuna tara farata yo kungi a jima maru foksana tu tsana araji foksana kala nun gunu sai ta ma ne bo se bai Abubakar Suleiman na bo ngana ko farakin kungi a jima maru dunoti awangu ta mo na kuma cheburgo ni awa wa sara lorai daro la to yi muka na sa so diri kurman da kara so awa ngu ya mu zina kumaro kurji ta ma da kumaro ki kara gulgun ki ma sala an taro aka wa da duyare so lin ba so aro so faizu faizu nera ma mu muka nan gana ja dimurun za ka sara ra goza ki da abna tsalo lo sare
0: kila
1: Abubakar Suleiman da bo ngana ta manara kalatu suru bolawi tu yuta ba zaman lafiya suni
0: ngala
1: bana shiron zawuru ya sandana ko farati ga bongana ma sala
0: ngala ala lokta lan karan zanar waldu yaro askan yana lokto ma gonum andi abotro umar alhaji ahmad karanto farskam kutum gulle de diwol wa mana doni furumtana ma sabur uskufal diolar fal usku fal dio aras ko sabur abi sabur lar sabur fal u dio indi sabur lar aras ko dio kamla assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh
2: Alhaji mai don da take da sunan
0: da take da din.
2: Ngala Umar Habib Goro Gambore ya wace karafa da karanta ya.
0: Ngala Umar Habib ushe kan shara fas kamadro.
2: Ngala fas karam kutum gulle ande kutum dede. Na shanguro nde Gambore ya din. Tsoro kama kutum waje angumuriya. Kuro gina ne da tsoro ande a fitar ta yi nguro nde a tera zamzuna. Duk abin yana mara garanta kamuwa ra kai goza le zana. Por kamar amma ne lewa sonda ya sonna in bai Saudi yambe yo kurma a wurin anda zuccin da shi a pima ga dege kamaro shi a prasoman da yambe a uburon na ande nguro gamboro tandari ana monti budumero gone le nyare a prasoma do ne kama na joshon kasofi yarin burun faida ta yando anda goza kama zol masa amina zaman kilin are zaman kilin do ne dina kama na da nozuri rasfar na amma an ciro kala gulle ɓata wudin yadda zaman kullum yana harin transformer

0: bee andi ana loro gana zana ku gana zai tara so man da yare gana ya desul konna ci zo wartana are ku ma o yakke su dina kwaya konna mun kuru ene duma ya skala din da zai yonguro yonguro tala a tara so ma konne warja au gana ta sa sai ba marta ku ma andi abana za konno fondo ba da shi man jido ne fandi yayi yambare shi ma sabab do ne andi yo a kwasa har girsu ya kauda dina kamar nan mamuni mi aka amsa inji sasa kamso wade kaudo la
1: mara dun transformer da ya sai mbeji
0: yawwa ne transformer marta ko ba da sauri kamaro wallahi ta lai kaudo ro mar kamaro kama fi tayar ta na fi magala ga isa bomzo kaudo sha suje kamro min su tafe ta da dukka ta kaudo ya kama dukka inji a musu fandin yamba transformer ko kama ya ce je wa ta ce su ka fara ko ma da andar transformer wuza andar rasa ta kuma ku ce ngala ala da
1: ngala ala bok today ni ras kan yana yi kasa dumo lokuma gon farskam alan dia botro tanaso farskam do kutum golle gultina malan tewlo ya manado ni 08149181460 awbi 090154209 wa alaikum salam ndawa tikelewa de alhamdulillah ndufon de ndumana den
2: umar umar goni mamad ngoro kalare
1: umar goni mamad ngoro kalare ushe kan shoro farskam kutum gullero
2: yau na kuti yana kadan ji jiro mara kace jiro mara kace a rufe duga nan ya yi jin ba da ma kule
1: ngoro no kalare na
2: a ngoro ne kalare din na wot kalare din na asan maro ba ba na tana tun ke alam ba na tana rin ya dai ta ji dai ko na ta biya kala ku na rito a wato le ra mo de ke yero mai
1: tumbo kama ai boto mu
2: na
1: abi boto mu abi burunu mu
2: boto yara ngiru boto ma tin nozu ga ngoron ne ne isa sa sa
1: gala dai ala wokto nya karantana ala holdu sura faris kam shimare umar nyuras kan yana lokto ma gonon faris kam da boto kura de ma kuttu doni shi ngurun do yara haturo ngo kam la fal assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: ndawa tikeliya
2: la wasalam
1: alhamdulillah ndufon den duma najin
2: modu gona ba bypass
1: modu gona ba do bypass e wuce kan shiro pass kan kurtun gulle fa tan dara sanero modu
2: alhamdulillah kullum ya mai ndo bande ba kuwar biya wa bika kuwa san magara ne ga do dai kuwar alan ra karawo
1: ngai ngoi kuda
2: yawwa kutu ka kiyar da monti monti boluri are yawa duri sana duri aji wanta mangana yawa dai duri da son dai nan malum zade duri kariya sai ro duri awai bana ya tori na dai sai ro sam kudu pure man duri duri da kura kura da nan na dana ma sam kudu sam zain bada yo kwa kuma waltu duka malum da kullun dai aji wanne ta mangana yawa shi dai dai a wuro kullum ma tinda yi an bayar karwa da yau kana dai ko yau yawa wala da ya tadduwa da malam da hello
1: patin
2: malam duwa da wannan sai duri kuka ga malam da so ta yanga da yaro zalo na masamma brata la ngarin ta la wala wada da bunji ga da sauro awadin kam aka mai yau kana digo kuren yende karwa da yau na ma duri da duza la brata na wala kuma wala duri ka kima da goyi nan
1: gala ta wannan ya kuma mara karanta ne ta wannan beji ni ras kan yana
2: gala da mutu da sauran da awada kure man gudan duri na gare so so uniform ta kuma wai bana da duri na gare so sai sai na din kraza in mara sai din bara
1: gala na karanta ta wannan da beji Niras kanyana lakto magon mandia botro kurwa de ma ala wada ji wokto Niras kanyana lakto magon mandia botro Kranto kawdo ni farskram do kutu ngule ada nda goye kunyandro Nda le nye mkwa fulela kala enjini andia wute ma ala karnyesha farskram da goye mkotro

கல் அமீனதா பேரு மேரம் கையே அமீன அரே நி பாதம் முனியே

0: gala zoro krantu fule doni mamman barka yama da krange to ngana a fule ad gana ro kurnun za gotna kurare ma awa kadana do taksinaro krantu first kam do kutungule patun dara tuna da kurnu ya karawun doktor kakkali umal haji gaji medu first kam da dawar mita ga turo kala kuris do first kam shimare nap katama na doni diwar waya mara da farm gata bo wonu nan de kutuwa no so abayen turo
1: wa alaikum salam barai gaji medu
0: da tukule ade
1: dawo
0: yi alhamdulillah askar alaro fule sana
1: le da guma yi sai da gari tamma ga mare ko ko
0: ngoya da tarero ga ma kuma da
1: kala da wonno ro ma ko le ka da tinji ran ji an ba ran je mura ka mule ne yi ga ma ka ma ne wai ko le ma ne ga yi mai da ma wani
0: ngoya ko da ga ma ndupan de nduma na din
1: mai na bakar dan na jiki ga mai lamba
0: gela mai na bakar abi ku tumu preskan ko tungule rutuma
1: lai ne mura kwata kwata ga yin ba da yi ayi ma
0: yo ji mura ai ga yin ba
1: assalamu alaikum kusa ai ni assalamu alaikum ne tank ba do video la yi je ku ta da fiza ku tara ku wa wa da yi ji ma ar ma wai ko
0: je la
1: yi ko ari ara wa dai wallahi
0: ngala ni ya ta magana lokala ku tuma karantino ba mai na
1: ngala ba ngala ngala ba
0: ngala ne ras kan yana lokta ma kunum kuro kasa da min handi abotro kurare ma kutu done shi awa done lamarin je manan dawo zama da bayan turo go kam life
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watakaliwa
2: kaliwa sule
0: barka ma
2: barka ku tungule
0: ngai ndufande
2: aisha idris malkumare manajan
0: aisha idris done malkumare wuce kan shara fas kam duro
2: a andi akutu ngai ko ai fal dama manan ba tala lain dia dia mande
0: a lain dure imla moduro mana yana na
2: a wallahi tana
0: da kuru da kana di kuru laje ta kuru da yuti ne
2: a sai dai ala da sama
0: ba a mire ala waktu a dai ala waktu aisha
2: amin ya rabbi amin ala ku dai sa
0: ta amin ya rabbi ngala ni ras kanyana cha dai bultu man dia botro nyae aisha idrizo ni ngoro do amadu kumare do ni ahu manager ngo kamla fal assalamu alaikum assalamu alaikum fatina
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
3: assalamu alaikum
0: ndawa tikeliya kiliya sai
3: kiliya sai
0: alhamdulillah dufande
3: alhamdulillah ah uma ya fati kontrom
0: ya fati kontrom guraye
3: ah dalori
0: dalori
3: ah
0: ndela
3: uje ya korki
0: naam
3: awunye ya korki ndu kutun tun aliya sanan aina zarka ngiram ya ya den tumar awgare mananu tumar awgo bare mar asalan ku kullu war aina ka
0: bare na to kaltin ba
3: ah tumar bare tumar kullu war aiwa
0: ah anda kirni minaro nyir
3: ah kirni
0: kirni ma awdon lenyin ba ma bana
3: ka alan goro ka wuro kintawo la yayi da kintaw turman juwan gaida la yar karo karin yarin da kutu ko nyala yin ya bare lo da lore da lore
0: fando ya abi falmani in bare din
3: urubi a bare lum bare tuba adma ruwango
0: yo and ya gamin wolo na ma ya prescribe da lan kadaro hawaran da prescribe da san mazo lamaro ni bare ya nzuriyo ya san mazo mananye nai
3: ah mananu da amaka mun dia ta kuma ka umana ne man ba bare kin bare mu wanzu ba da lo soja silli yanda le ga tala ya bare san da giri ro nya ronge bare ba mar wolo na akwai da ma ba kani mi kari mu san ma bare zan ga da kawar ni
0: ya ya na kreni mina
3: a kreni
0: ani na an fato radio din shi buru shi mara akuya amduni kala a shi mara wutuma kala alamar shi mara da ta mara sai wone mara panza alamar shi mara suru amaturu har shi ma ya cira duniya dai din ma natin
3: yawa uliyazara fatima zara adam fanma
0: tumangana ya andi akrini wolo no ma surofas kam shimaden aw shi fato radio wutna mar tanoso shi napcha lamar doni shi jemi me romiya da hapsiya wone mar amma doni shi lamar shi mara wuzna mar sandi sai ma awa sandina sadin daji cira doni shi radio mar aw bin jere mar shi hapte assalamu alaikum ayya diola de kam zo wallata wutne musko fandi mi antia bonu to andi am peji surofas kam do kutumbuliala ko kam lafal assalamu alaikum wa alaikum salam da watakaliya alhamdulillah ndufande ndumana jin
4: alhamdulillah ka kala ita ina shamuna idima
0: ngala ka kala abi kurum
4: we kutu ya do ko go loktu bare dina isna ko to iman anam min man yala man gidi aman ko man bulu jew na yalla na shay ma tala yan go sagga yalla ne bare zuro go na ke urukin da ade tala zuro zaun du kai ne zuna
0: gai
4: ko ali suran man ko asan ko gwamnati klafun na sura shimayi koran ma zai sa sai yan bulte am gwamnati no ai dalil futum kam so dikin ga tala ai gurin da ke tsada
0: gai
4: kam so din duso sai ya kuma ngo tala anduma tala lallan din ba tango sai a wata rasa yin ambugo in solo barin za sare na sai ai foto fallin ngo sanga yar kelewa nan ga yiri wajen din wai au foto yin dongo alama kidan mi tanga yin ga yar
0: fasal marad na
4: yawa
0: fasal la yi
4: ma sai rata yawa awladin gongo le ya lalu na kilometer gairo kauta tuna arinde ya bare zo wajen na arin furo kam din ko ya me ya ji arigul zo ya talare kringu na shi marin furo ko ya shi makala bi amma dilo dewdin ya langa man dar raman nan gai bare da ban da ataba kur tala fatun mi tata kur bare da mamajin kur ngolo ku bare da tap kisina wa lokku ku furu ye ate kamaron ji ku dina kamaron ko kara
0: gala to ngana nya bay na mara kran zeno to man dia beji ka kala don guro munai loktu ma gonu pres kam da bo tro nyro askrinya na ngo kam la fal
5: assalamu
0: alaikum salam da watukeliya
5: ya zule
0: baraka man dufan de ndo manajin
5: aisha manajin
0: aisha nguro ye
5: Dalorin.
0: Aisha Dalorin. Aisha ofshe kan shara fars kan kurtun gulero.
5: Ngala kaliya sulaina.
0: Naam, kaliya sulai. Abi kutumu.
5: Salam de Dalorin alande. Kwanta gurzanan git kullum jis kwandiya na tudan dia bana zan dia ndiya sa ta kan gawe malu ke bana ngana ai. Wa halas sai ndi kalalan.
0: Kadi kadi nji ya gulum.
5: Are kadi nji yo sai ya fatina.
0: Mun
5: ko yinji kondi amba a wulan sai kwanta farni Allah antin don ji kondi yo kwanta moto kura kam ru kondi wahala sun futsa wai na lan ji da ran ji da na lan ku mudu da za wanke sai din wahala
0: gala
5: maki ko samu ga akan gadiya in bai duri sai na rayi le zan ji ta sai wahala ji za la sai mun ko na zan bo holle ba a wai ba gije le ba da sai kula gare yin kam la bune la do ibula do li onoro onoro ma ni kai le zugo ka ba ga ngi kitab tin ma ngi mun ko ngi ba de kur am do ni le bana de ngi kitab tin ma ya nga sa yara sa din a nan de ro de ga de ro nan de sun ji to mu sa wala so so ro bu da ya bana sa ya ro ngi da so
0: ni na ringi ya karam
5: ni na ringi ka li ngi na do du wala to ko
0: gala ya karam zan ala tin gala gala sha ni ras kin na lokto ma gonon faris kam da botro kura de ma kutwa da hatoro to mangana kutu shima da karantino awobi sulwa ton dino to andia beji ngo kam laifal assalamu alaikum
6: wa alaikum assalam ba na ga jinda watu
0: da watu kale wa de
6: ya asliya alhamdulillah sai aisha muhammad manajin guro ganga mare
0: gela aisha ofshe kan shira faris kam kutun gulero
6: yawa ne uda ode de kutse ha de Angelar governor tai duro kanadi kin awadi nan ga man bare ba Allah kutu ba shi bare da shi makanin ga kam kin jiwa kurman shi bare ratam rumina da shi mallar da da'isalar duro su duk tsara kin sai ta ga bare ware kallan shi da kurun su sai dina duk sai na zana bare bare shi awu kutu shi baro da kallamar ad governor ce lonto na wallo na ma bara da shi governor ya bara da gamna barna ya a waje nan ga man barna la ne lefa ta wattar fara ana ba amma a wadu dunun za isa kono fitina da dina Nigeria da ne gugun za isa wata kuma an ga barna ta yi dungo ya kalla fi ne inda suka a wade sai ya boke da an da san mamu da dio wallahi kaman da Burundi hakku yau kaman da an da riza kono a wala ma dide an da risa kuna a asrora man ta kan ji mari zai kuma kan ji mari man dir fitina da alhabtura alqoreo giro lunwa wallahi lamar artis na tunane dai an da san mai fa ko zuna dai su kunan kadro an da sai bare yauda an da bulai da wanda modara in bare yanda wanda sadaro in bare yanda kullar istighfari modanye alai hamarja aw kutu kutu ne na wallahi mun lan sai hawar kucing kan indi me ad bulai opsi paris barang zukam nanggo dengi nana sanya ramas kena ad anjero kafir walai ku ada cida gabace dimba ai ma dimba ya sanya rino nama rawlo nama walai ni mas kena kenunga ambana jen so ramas kena ya nanti lipi tuburi ni karande kemara secondary school temu zana so sana nanti sanya rino kenunga kama cida zubana jen adero barang zukam nanggo dengi nana kumande ala fantina rasirengela askernya nai
0: amira ala waktu dai nyaras kenyana aja Muhammad Tongkoro gangamare lokto magonon proskam da butro kurade ma kutto ando haturo ala da ji kutto ndo shimada na doni sandana do gamtu ngo kam laifal
7: assalamu
0: alaikum salam da watukeliya
7: ya bele
0: alhamdulillah ndo fande ndo wana jin
7: kuma bashir ngoro kale be tayi
0: bashir ngoro kale ri gulum la kale ri gulum
7: kale ri
0: a bashir nya kranya proskam ala
7: kutun da harka lalai ne duka lokacin hali sai da mun je ba na zana sun an ba da yaren wurin kirmaro ingiri shi an da fasa shi an gurolo mashin na bai yake ma karkar burga ya da shi an makale su musamman na zumiya mashin ya lalu zumiya da ma bande ko kuma bande bawo an karo mashin ne kuma tro lungore sai an kalan tile da ala suru an da ba na zama mashin ya jira da ala ala mana da ko farkin
0: amin rabbi ala waktu da bashir niras kinyana ne lokto magon andiya botro bashir doni ngoro kalire daji ala awdoni bururu hatina ma daji ala karantana world go kam laifal assalamu alaikum wa alaikum salam dawa tikeliya ya
7: tre
0: alhamdulillah du fande nduma najin
7: masama na ji blaji
0: masa blaye golo
7: biuran
0: kamaron dan andiya bo
7: kamar ofroji landan ya fo
0: okay biulanda bom
7: putti indika kanuriya ya kalan kure ka kanuri kiti ari ki ama kumari ya kanala sudiya toy tulu duwa maka la kiti ba ngina ama kurti tulu
0: awa awar san maso letin na karana kado ya masa
7: nan da cikin ta nan na san da din awa jiya in fadiye bana ka da faya zuwa su jira ba
0: gai na biyu nan numa din kamaro
7: ade kamaro proti
0: gila radio nan da kare ne
7: radio da screen radio wayalan mataki
0: wayalan fm nan da kare ne gila masala su da 13 insha Allah rabbi
7: gila
0: ngala nyiras kanyana andiya karantoro kurade ma andiya bonum andiro kawli ma gumturo masa ngo kam laifal loktere gna dana assalamu alaikum
8: wa alaikum salam
0: ndawa tikeliya
8: siya sile
0: kasara taron do fande
8: usman muhammad ngoro fiye ma gidjon boro ke
0: usman muhammad minti de fal ngulanga ko dinga su abi ko tundo
8: yodai kazi ngere kala ko lan ngoro elan kuma nin gijan jingure rikabara korlar karigin rumbulti kajin sawo zana de gawo man nguro kala man era kuma eto ay ma sire
0: nguro no se de manteren
8: a de mbaro sile ma ki bula ma kumin bula ma sile ma ki
0: ngala ala da jikrin tanar walde kuro ala da ji gumtu
8: kala korlar lan kala korlar
0: ngala ala waktu dai niras kanyana lokto ma gonum parskam da botro da jara mikrin tu botun za landiwar wa ma da krabdanya Allah ndare nam doni first come do kutumbule do kashe.

Beats Me X.

Yeah.

0: kila zauro kirantu fule doni sahawai mada kiringe sudan ne mada tamangana ganaro fule ade kurno da gotinaro kirantu kwa ya first kando taman kara kasu e faton dara sona da kirnya na kara na doni first kam shima au sana shima alan nandiro diwol wa mana da promnya nandiro rubtuya nandiro andiro tamando awado ne yuwa masada kuru ade ma na doni yuwa masada kuru ade ma nangam no yuwa masada bentro kala diwol wa mana doni super usku fal diwolar fal usku fal diyo arasko sabur abi sabur lar sabur fal u diyo indi sabur lar arasko diyo 081 49 18 14 60 abi 090 15 42 09 6 wada bonimia terero sro plus kam chama de ruptime kantu loktor ka kali uma kala kuris do first kam dai ta ga tenab katama alhaji gaji medu wa kamla assalamu alaikum assalamu alaikum ayya diwala da kamzo walatu waltine musko pandemia andia bone gokuru kam gadima assalamu alaikum assalamu alaikum ndaba tukile ya kriya selede dufande
1: uma ba kanguru da dire
0: ba kanguru da dire ba kaushe kan shira fars kam taman kara kasuyo
1: canto taraba ngiro kai ka waja ri waja ngira ka katere ala che yu kunari yin ne na du yo de so du yeru so du sarkara ke te
0: dun down
1: yer
0: ara kan in kayum
1: ah du yer ara
0: kan ah ka dai
1: ah awai kandau so kandau ko ra te che du pani yer hustu to ke na yin gare ne du nya ka sara du yen na ri no lo na a do yen dare ne tero
0: ngala baka ada wa don yuma soyi bi kanto e
1: a wa ari ga yuka na do
0: ngala ngala nyiro as kanyana lokuma gon matia first come den andero bo entro kura de mando tamon do kultana ma da bo entro kanto kala di wol wa mana do ne 081 49 18 14 60 awin 090 15 42 0964 ko kamla assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: ndawa tekele ade
2: ya tulei
0: alhamdulillah dufande ndumana jin
2: abor ngao bakase nguro masamale ne
0: abor dro ngao bakase nguro masamale abor wo chicken share for scrum taman kara ka suye paton da razonero
2: ake toro mikaro nguro ne shinka wa shakare falle era du fallin yer ulan kayu ko
0: ngai
2: ake yare
0: arshi ma wurin yuma wa bikaro
2: arwa shilan kuna fulawa chakare yin de yu kuna she du fallin yar tulurin
0: she chakare ne du fallin yar tulurin tulurin kayum
2: okay
0: ngala ate anyo as kanyana bor lok to ma gono pas kam do gado abor nguro a masama leme soro lok tarin andiro tamando awado ni fal au indima yuma manye bentro ngo kam la fal assalamu alaikum
3: Waalaikum salaam baale gaji mai de.
0: A de ndawa tukliya.
3: Ya tule.
0: Alhamdulillah dufande.
3: Sarar Abubakar Yarima angura tsanne mana tin jini ba ta kuma jafa ma.
0: In kala Abubakar Yarima wace kan shirafa kan taman kara kasuwaro.
3: Nale wace da ji. Lokiya loki layai.
0: Ngai.
3: Dai. Butter in tin bara mun jamba.
0: Yawa.
3: Yawa da ji. Kuma aure kuro alkaci gulfin ma ari da ji laman sadin mariyar India Indonesia.
0: Hello Fantina
3: Ah ya baba Fantina ne ya
0: eh
3: ya baba ya daji sikirma chak gurkin mare ne rayar ni
0: ngai ngai kam tunan na salin la ngai yawo yuwai
3: Fantina da dole Fantina yori yar indi
0: okay clear then am kam beta na so kasun duro sirrin ngamari nan kara
3: ya baba sawar Fantina da daji kuru ayen sun zu garawiya ne rayar ni in ka fakke dila ke din mare yawa da zikuru donut ye
4: darasa
3: mata fatale de donut ce ne rayar indiya ne ranya
0: miya yar indiya
3: aha da jigare da jira ne kuma kuma ngina garo garo wa aula indiya kirmi mangu kuna ide ce
0: she jirkin cin da maro
3: aha cin cin da ce ne rayar indiya nya nya da arma gere gafsar ko kuna da lari suru kilayin ba
0: gela
3: imbe mara magul ga kire antu
0: gela atia askrin yana lokto magon mandoro ganturo abba bukare ma doni ngoro fizane kranti force kam doni taman kara kasu eda krin yana kara na doni jolo yama nan de form dana nan de bonu soro force kam shimarin andero taman do kara kasu eda bu enturo ngo kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: dawa tukle ya
1: rajuma idan da tukle ya sai
0: alhamdulillah
1: ngala umar habib ngoro jambare wacil karo para doctor
0: ngala umar habib wuce kan shiro fas kan taman kara kasu yo
1: taman kara kasu ya nan da ba tafiye ba
0: amin rabbi
1: shin ka fande ngilla ma har naira do fale ra arakan amma shin su dan do fale yaro nan da ya saka daidai
0: gai
1: a wanda matar da ya tasa kurare naira dubal ganare naira yar larin tiyon arin da ya tasa kurare naira dubalin yar biyon yawon gawurin da ya kamara tasa kurare shi gawurin bulfok shawa ma'ar naira dubalin yar indin lama da shi buron tasa kurare naira dunji amma kama naira duindin yar yakin yau kuruman kwaljin da ya hari kwaljin bilin mai shi kakallon hari shi shakarin zai naira dubalin yar arakin amma shi shiran kwaljin man da shiran sadin ma hari shi gana suna nama da shi naira dubalin yar uskun amma gana kura-kura ma hari dubalin yar larin shi kwalji karya hari shi naira yar tulur shakarin zai amma kuruman kwalji shi shiran kusiro sadin ma hari naira duhin din a yar uwun yau mara shahara shi shi buwa shakarin zai naira dubalin yar arakin da kuma dubalin yar uskun shakarin mara shahara yo kuruma nu done shi shiru aya sai nare suna da ma da shakar yanzu naira dubal amma shi kura kura ma da dubalin yar uwa sha salajin ngala taman kariya ka sai wala da take zaki lewan
0: ngala doro umar habib nuras kan yana loktuma gon paras kam taman kariya ka sai na dero taman do awa fal india kama dioma bayantro go kamla fal
4: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi taala barakatuh ndawa tikelewa
4: Ya su da ya gaji mai.
0: Ngai dufan dai.
4: Umar Nguro Kalare.
0: Umar Nguro Kalare. Umar wuce kan shirin forest kan taman kare aka su yaro.
4: Rasulun taman kare aka su yaro Allah da rasu ke
0: da. Amin ya rabbi.
4: Ke waya ya kala ke waya ki ta yi kuna ke waya. Waya ta ji ya. Su kallin yari ne nan dai. Su kallin yaro nan dai. Su ya yi dai.
0: Waya ga na ta ji ne rajin ga ya ra kalarin kuntin. Na. Jerin gai a wadara kalanza la arjara jewaya ga nai kuturo mani
4: jewaya ga nai kalanza
0: gai
4: kullu sun ma jerwa bu rede sama yar tulo
0: gai
4: dubali nai gai zalawa waya da jikin dubali yaro da yar ma o dukuna
0: gala gala amin ya rabbi atiya nyura skrinya lokto magonon paris kam do rapto mandoro ben tro kranto paris kam taman kara ka suye fatun dara sunne da karnya na kara na do ni dio lawa yama nan de da form tuna nan de bon rupto andoro taman do kara ka suye ada ben tro ngo kamla assalamu alaikum
4: assalamu alaikum bala gaji maido
0: ndawa tikelewa
4: kilewa sele taman kara ka suye
0: ngai
4: mb ali umararin manajin
0: mb ali don goro marare wushe kan shoro paris kam shimadro
4: a dika minti bubutu fare ya da naira yar tuluri yu kana
0: lera de
4: lera de
0: gai
4: a shana mi ucup yar din shi ni kai yu ko a shiro budo ba
0: yo ngaya
4: a ri a shana yi ma bularin gasoro yu ke kunu ku gai
0: yawa na ga dan bejo
4: a kendau kendau duniyar uskuni yu kana kale
0: kalwade
4: a manja duniyar uskuni yu kana a kendau ba kele da gurgu a kure ne naira duniyar indini yu kana
0: ganamade
4: a ganamade dufali yar indini kai yu a wo ngalo ina bila ko joko malai naira dufali yu kana
0: kadai she
4: eh a kadai rishe ngalo gul Areza jeri wanda mai namdaya da utro jeri sake kala kun da ya je ne rayar je yin yuka ne
0: bulmada
4: bare are ya o yuka na ala alero taman take ke kliwan jin
0: amin ya rabbi gala zoro mb ali atiya nyawas kun yana loktuma gonu faras kam na da bonum a bayan turo taji harami karantu kaudoni faras kam da goye konyan duro dalenye batala minti chilala ishedo.

0: gala zauro karantar kama lokacin da ya sa lar kalkal lokta da kalkalin sawan cida Zainab Alhaji Ali Chifta Wartana an dora hawara gare sa lare da karatoro kalewan shakarunno
1: darasan darasan
2: hawara adu Hadiza Daud Nandiro.

0: tau hawara mawe harami kurintu so so tusro kuro ade ma so andia kurintro ko tau tau hawara mawe hawnde bro seleki shimam litino kozinai sawin chira efal mata muhammad telipsina makla karnodo ne srofato e primary election ye ade alamdoyi apc karnodo kuralar de sadu indin findi lokotulina ita gatin ma ade tidina yin kuralar da nigeria e bola ahmad tinubu shimaklaro isyen
1: karnodo ne srofato e alam apc ye kindo zana ma kuris kuralar da nigeria ye mata isha apc presidential primary election la notina ma ita gatina ma suronguruwa du uskuniyar uskun larin lardu nigeria ye ndifara kuralar da nigeria ye Bola Ahmad Tinubu alam APC ya. Gawin manzan Stanley Osifo shi alam APC ya. Kintaw me kanzu piniluko ya kinna sadu indin piniluko arakillan. Gaw aden kintaw me kanzu piniluko diwalan jaza karnoi ada sotuluna di flezna Bola Ahmad Tinubu shimakin awallo isu nadone jaza karnoi milyon miyawu kongori lara sondu. Ade ma Stanley Osifo jaza dumen arakini nyer un yakin sondu. Taktin ma sadu indin piniluko ya kinlan karnodone Lord Risha General Presidential Election Election yedin Shibola Ahmed Tinubu jaza karnu million usku kongori tulura sondu. Gile Eiffel Flez karnodo ne sadu indi mbindiluko tulure dro wutia notuma lomarasi ya saya uzina bila yerwa kwa bukar Mustafa Iguljindi nono.
2: Awodo ne amla ganala raa inza da ifutu kamza sarana kirmayiduro gain kuru wada ala gozain awangai chidimwa kirmayinu mgonu mkwani min kirmayiduwa nipta alamana tarzi nilardi ya yek tiedero wadu wadu so takatin zan gogwata iro sasade lamar da daji kwa ita tawassa nabkada ga annan kaduro zoro letiram demokradiya da tajirwalan lardiladin kara
1: gle Eiffel Gulzain kilaja za karnoi tondinama aden
2: 2023 lan milen uskuso ndu kuelan milen mentilon kadujin sodorumia changaina awala kininga kamma sodoro kiskiata adeyri chawajin yodai awa adeyri barando adeyri voltiri urumia daji kwa tumaro awodone haya kalkan rotirina risurodun guljamwa ba
1: Kindaram done Lordu Nigeria ye dana draw wutiya adema jasa karnoito ndana madro redeltiya notimaso jemi lordre laye klan showa sana
0: Hawonde tala ukozina yeshima wakilde Musa Shetima Elipsina makla dawari done na shabal bal idi aditidin sala done idi laye adi ita gaturoyen
3: Im larafaro kintau meide ka wanzu kinfindin luko tuluriaro Gumri lai ada idinza saritin gilele loktu alan Dawari jiliswa itagatin tanaso nasha do shi masjidi done Suro jamia perni yerwa ilandana shido nesha University of Maiduguri Central Mosla notunama alan Sende katab jiliswa kirturo saku kuru soku iso salizaine kilan Ngo banama done imam mashidi gultunama adede andero kaulidone sednao
4: أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيغوني محمد أيسامي أم غبشاي تبيتن أو كمار هل ترون أنا كمار جامان دي لرنندي سو أم دي كوميتي سماس كمار نام تشرا سدين دو دوني سيفكالا دو تيو سو نارا كاريا فيرتيو سو نسان زيو اي تارك تارا اندي مي مسيدي تو نو سمبي سي اي سي اندان دازي دار جلي ترتيبو تين اري كران كمار سو كشرو با كمار ما واسا يا واي دينا kala Allah ka shiri wayo kuma mu ka so din be don ya ku sai bar wallahi sha kuma yana ai ma ba sa Allah wa afu sa kuma rasa cira sai na ka shiri sa kareta kabbata insha Allah da rimani kawarjin akairo da wore sa kareta da wore ah shi mas kalan da reform turma ya sa ka kam da reform tin da ya ar kareta ar siya cinna zaktur ba amma motar gayin ba mu kan motar da ya ga ngana ya gayin adma odo yana wani aura ga cinna da soba
3: katabla birin kirturo tukunan baiwa ta naso na shado zirfo jameda itkaye klan goba na ma gultuna ma ade andaro bayando ne sidnao
4: a toro jaman diru samma gulena jama so duye na jiri samno liya kai wa ja idi yankal zama yankal mashi loktu yankal hangal ganatu ngala ndoso zirfo do ande samma so yana gado askara fallo kulen bawo ande kalan de Aksi ni leter dia ni semua tu zaman tu garah dia na kurut tara ni kalau nzuri ni bi kurut am ni bahasa ni kurut siapa bi nafsu nasi jaya leter dia bahar ni bi ayam semua tu seorang gulena.
3: Shi banama imam gultuna ma adede jami sodoro boto asedna kila tanaso sokudone sala gultuna ma alo isa inma suwaza isa delinzi sa araku reta arisi dia sala gultuna ma ada baditinsu bayena sedna.
0: da jawon da larafa ko zina yi shi ma wakilin Mustafa Abubakar Yelipsi na makala salado ne idi adin klewa salayin balbaldo ne idi nguro dine umarare adin ita gatiran ade ma kurbotu wata dira kla jamiso e kluran kombo adin tiro fatayen
5: salado ne idi kamande ad yerwa dirinim kullin za dukso kliya salayin da saritina filido ne idi salaye Alfarug International School ngurodu ni umarare ada dalle Faraskram gultuna ma Allah ngo futu kutuwa itagatunao.
6: Muslimin, aturura wal fitina ma zahra minha wa ma batan. Allahumma ajka anna warfa anna albalaa wal wadaa wal zina wal riba wal munkarati ya tajalal wal ikram.
5: Maalim lafal, sala idi gultuna ma ada hadrizina ngoshi bayan nasunao.
7: Imam Qasim Ali Adam, wami international school le Arab site. Alhamdulillah. Lewa salai ili sari nana ala badi ya roka wa yorupsa. Ala lirri nirongo lefa suru. Ala maita anje samma soga urzu. Ala andi tamotuna imana ya tamwe. Ala kuru andiro kaza adala ngila andiro karza. Kutuba de kala inna haza al-Qur'ana ya hadi leti hiya aku wa mene kala kutuba de chidiye. Kutuka maya guduna iri surat Israela. Suru luran kambwela. Shi luran de kirtu imia zawa sakduro miyashi mozu sari. Samma halduen dina suronda ana lirdin dia muslima suronda ana marma samma so kala luran ro kirtum gonma aw surodin dana chida dio bare shima andiro halduen suronda ana mari shima andiro girzu
5: ne kutwa da ne faraska multuna ma Allah gattuna ada abi yo fangadango kala adiyan kishana la falle bayan no sunna
8: si Amina Muhammad sak alajiriyan karako alhamdulillah kamaro askrinena kuma da Allah andiro safu yero rupsu imanne andiro hutuba sirina alhamdulillah kalasiren salitena apima diba
5: she so kutwa zela jimiso bozna amsa inglaw ala ritama wolza yimdoni ngumri bara allan gaita kama za so bana bana za ningi so kama za rupsa kurushe da dajiremo ngodo so asna ala nabta nilifa ya tawassulat najeriya ya barno alerte dinai samma soro
0: Hawande na misu kozina yeshima wakilina na hadiza Mustafa ikila fanifane dune fomjini maachida wadone nzirifa ikila ikwe civilian JTF adu diwaldone gomborunga lae adun barimidu ya nchartin ma IED adu gorsa lortana yinta watuna kila majara wa moto yin aluskunza firratayin.
9: Chida wadone ikila anzu kwezi ndia civilian JTF inotina ma arine hukuma anangala kribu nila yaru waro isa inland sendieza wadland. Majara wala adone sendia sundu hata suro moto dene siija TFA isen alan anaskunza yoro walzina gli aifalwa ze klan. Ngu kamla adone funutu nzile marishima alan beji andiro kawridone kalaksu nao.
10: Si jire ale au imduman au wazina do bomgi ichizu. Isendo yaro wankinjala isendo kindangu za moto anzai urorun kuru fenza. Layaye gozana isen karyanza chida esro moten ngala dello ginazana do body trailay leylan dawleen banatinambe gefelan dai kinjalay burburlan burbur sa azaksida isa sidia trailay ro gaza trailay ro yelza dai kinjalay dai motor kanusita amma bom falma leldun kizuna ba
9: sindi si jeti yabdone hukuma na ngalay ma ade bana jiri amdone ngala karibur no adro sidia clan Go chai baro jawo dune andro kalasinao.
10: Tadaru maru kinjala ala siara mazu. Zawuro kokari sadin maru duno akuduna. Taida zu andro bana gomboro sauduna. Kokari nza teda zu gomboro sadin ala siara mazu. Taida zu anda banazen gomboro. Simza kenumo dapsana.
9: Ade masuro dune am anaskunzaero. Waldina ma alan am lano zana mambejiwa ekilan. Ngo chai baro shi su dune am sendima. Ade yada kumtubadi zina.
10: Fal Usama, fal Chaka, fal Sumol. Fal wakil tulur tada yarwaye tada gomboriya fal sunzu wakil gapsunar kinjala tada yarwaye kusota isana andiya gomborun bana zende sayma
9: kusku kuma anru aye kandaram done shi zawal gomborun galaide chai balun gojia odone andro hazuna
10: alhamdulillah mota akrimale zana yasin kiliwasile induman inshallah bomgi
9: sendi chida odone kalanzu kwe sendia si jetie pinno tina madone hukumana ngala kribul nema adi hata hapa sendia milaro shitaratina
0: Hawande dare da jiran mai shima yimzuma ko zina wakil ne Mustafa Abubakar Yelipsi na makalan gawo done ngumri layaye adiklele tinayin a wadone fatero suluna adin shima futu taman done ngilaro layaye adin zauzuna adiye suku amkada ibada done layaye adin itagatsa yin glefutin adiye amdone ngilaro soro zana ma ada leone clan
5: gawo done ngumri layaye adin kauya kistina ilan ayye kindarum kaso dabai adin go kaso malafalle aw bayan no sunna
11: kaso kamin da ngilaro yare Dai alhamdulillah kamar ne mai alar askin yana amma kasodo hudu tuma yana da isa kasodo isa wazana da re gare chaman alai man autuman ma alai ar loktulan tilojin ba ngumari de ko zin kwaya kara ne holland ya ala baras ku ngozo kuma mara amde chochin garai chaman ar ma sho le turu himlan autuman ma yeshin autuman me yeshin amma ayama ba ande sama kusuka ne farangoya kuma ne mai alar askin yana ande da ba wurwuru aso da rena auruwa de asar sirimba gulja katunzo daba donde sai donde je nui zuro jama daban guwe hoti mun der kaso dan gara falgai na bawo am zori ya kama am zori ya layar duwa da yawa zana o wadan ya kura da kunan bawo
5: gele lokto allan asara la sorna ma bejia gokla adien aw bayin no sana bana madoni kaza da la kaso da bay bagarci adi
12: sin baba gana alkali ma sakatire glaro kaso bagarci le bypass ere kaso ru utu kumunde utu isna din muko am masorun kunna ba kulezu dabba da yagi abuna zawzu kur dabba da yagi birzin amdon dabban za so re tsira za kana asar tana uso amdon dabba so urna re kam dabban zubatan suruna kunna karafulu zina amdon dabban zangai da tsuju so risalarin ne uwo so kana fuluza loro azar sorna sai maka su ma so sai magana galo amma amdunan gai rozana da iska asar sorna dan kumbu dabba yar zoro zo dan kumbu dabba yar kuma ra kumbu kan mama nan zoin ko zina
5: har shi maka kallaktu ne ga mai lai adda kawya kasan nayi lan foto kaso dabba yi kan da na hawara limina karango
0: gila harami kruntu so hawon da yanzu mai Allah dare ya tauto hawara mau ko zina do kishe su injiniya do yin ko yin hapsina ma wannan dia sai mau fuye klewan tu sinyo.

0: Glara mikrun tuso weti main tamtam doni file adi egon waro hara mikrun tuso wende ken jesse nan dia gozi indara sonni nan diro fara scrum nele fa yalandi da warangana ita gat kikin soro fara scrum nele nele fa yalandi alanta nas maro ga odone kaswa fita yarta kolera rut mata soro bala yar wayalan file mzuna dulis nana done lock to clean so be dizana alan chisse jili ya so esan diro sa dia sandu nele fa nzaro chisse ya klalan andi anotu manasha nele fa ya zandenye na kareye Tenes maru notu manasha nilefe andiro bayen sidina kila alama jili so ide ya so esoria. Musku adunuro fiza napsa imbaro tenes maru chiza. Dairo na lita rogoza tiwalza ada aleza ine klan andiro kaulia hazina. Dajikalka loktu alan walti bayen da gwenye kwenye. Ngala zoro yo lita kawudone tusuro lenye ndu andiro tenes maru alama adone tiwal adu. Klina de sitaya alama adu filejine andiro bayen dima kuru adema. Alama adu fileja ya so wende klin kulza. Kwalzain rota nasmaru ngo loktu fisayar taye adu nguzuna yan andiro bayan nedima. Adi madaji loktu yin nedeyi ya suyi shi tada done timi tulo bedizina klin ada bedizina da litariso do sadia sandu.
1: Yo loktu doye kakali tada do timi tulo bedizina da litariso ya dadi loktu romti tada yadu zao maru kangea. Kangea de konna pul pizuna shuro kurunga wade ila nino durilarumin inti zaya sami sami na waljin. Tara larumin bikejin buruwa amma kuma rafsa bikejin barawaljin kurungawa da larumin la kaida da fizin fita duk la kala na wolo na wolo na ma awdo patan ga nan kala ta yi larumin shim za su ma sami sami na waljin sama darasa cin za larumin sama har zuna ada alamar sama show the hydration na gluzanti tare da njibai kulejin kurma lokta larumin aw tara da yarja rodin bubu Rodin kame suri yo har sama aba aruru ya doctor da kuma musamman na fasa da cholera ibland place plan jina la hawo fasa nan ta dan gwanin fata hawo fatan ta gwanin na fata dai hawo da tari fata te
0: yo kamata na smaro lock to fita yarsa adan gozuna allan ai suka zauro ta jirwa da ya soyi fita yarta ado ci sanyiro a ak ta da clean shazuk cinsa kwalza na fsa ai suka zauro adduma dai ta jirwa soje
1: yo kwasa kwalla da plan zina lan ta da fijin yarjin a ta da fijin yarjin dai amma fita yarta a ai magi ar timitlo da masala da fatun ne gozan sai a dai ar turu mu wallo na ma a wurin fatun gwanin na fita dai dan shi da fita yarta ta timaduno ta da ya tamazu timma ta da lokulan har loro sayar isu waljin yare da suka biya a warin gawar community da tara da fijin yarjin na wallon kurman shiro kunu tai da zana fijin retire ta da clerk la na wanja kurman lokta la rumin tara da teens in jibai dai ada samarumi a wurin tara fatan wani na tai dai a wurin tari fatu ce
0: Harami kruntuso wait main tam tam dor bayan na ci litai ada gonu ya kararo harami kruntuso wanda kan justin india gozi Daroson ni nanjiro for scrum nile fa yalandia do rangina ita agatikike usuro for scrum do ni nile fa yalandia alan. Tenes maro nandia fanuwa ngao do ni kasuwa fita yersa kolera utumata usuro bila yerwa ilfule mzuna adu. Dulisina na do ni clean bedizana adu futuisa du hiyasu ya sandiro loktu alan chisa ni andiro kaulichinze ya lita ya hazi inakara. Eji harimi kruntusu wakalka loktu alan tusu loktu ganayru lenye waltia bayanchi lita ida huwe kwenye.

0: Muhammad Kare ta Kundo Zinau, ai gulli min kaladin.
1: Ta wadda kanatar tuna ma a aukar kuje a kurnace kuro a wado lale gulte
2: shi a kriwe zamdu chaman kamusura a usan bin nonumbau
1: a jiriya da dusanimiya nalan kanatar da ishin nalan kanatar baye ishin kurnala bartaran da ce ishin daji kriwu da masan liman sarin nan yana da masan jiro bana su doro hawar da da ce tulo shi kuma Donald Trump mai gultin zidan putukara ngana dan ade yi rogullo no tweeting sun nan nan alama na kriwu da ma shi ma for fronto ande kalandir ma yale ma ide yoro andiro a wannan yayin da sadu su kro ya de yoro mana ano
0: ar mana ore ne zana ishin do shi mana lay the place ngongo su sanjon zundu the place sai kana sarato no
1: america ne buma diken nigeria wa bana ano du sandin bau changa landir nigeria dro lay file le za kriwu shi ma din kana sar chodo yayi gultugin ro don lenin buma kandiya bana nigeria ilan putu gulluma ide misal gipsa leze kara sokoto wolo zamparailan leze ndartariwa leze na guldana da mai panama yaro wolo no ma buron jeridawa amando soyi shi man zada sorna ladan shawo shi ma da hawarin da ma ba dare american din shi Donald Trump dai happy christmas christian na da ka karokajin bana zudo go kuruku xmas kurawa ngai di gulzilan do fantima fangata diye suka da na Allah America ne runzura on the last din na la Nigeria din not one no zin wolonga o sir na la Nigeria da dole ndaro kan gayoro a gujin da yi kurun nan mun suro din a wado and dey win yana da shi Abu Bilal Almenokiyar tinzala din a shi ma da kam shi ma already brunch yana na kusa andi wolondi klai da yi kuru walta kuma kam bron nuna da waltum shi child yes kana gullimiya da yi tumani a shi ma ga na lasuro me duro manda ganar tumain duma yasu da su ta indo ku isu waltum rankin da ma yi ram i see so sha yadum i see ya kam cheje da tumani buron isu a plan kara da kuma sha promoting sa da manan zarin sha i see duro chado yo kuro ICC ndaraman Nigerian operating sidin na ba da chairman isuwa fa boko harama indi
0: gile kuro min ai su clock to gono kin tawo uye die masin nare walta kuro kin asar ada bayan garare
1: annon ma shi nduye putu nzundun zukriwe mbe kuro kriwe zam nzundun mbe sallenum awla dim kin asar bumiya kuro namumrum aye kam de dawar jiri so gozo shi kriwe ma amdu wolo shi gayel namdu ka tafi so gozo kalan da fa yajin wolo ka tafi so gozo do awo shi ma da sadin da ya kuro lamnum suro kin ta uguluma aden ngawo kuma harin da misalle sana da yadin ai ataka da Nigeria da wazana Nigeria da maro kuttu am Nigeria da yaro kuttu wazana
0: na ka da butrum tun zakuru Dawudu man commander maka da lonza
1: ban commander kura a hawar kriwelan ba maka da wazana da ina namum rumiya kanasar da shi buran awdon diriro Nigerian army da awda organizana ad waya isarin binye dai da kirmado waltan laiguwa da gawo surukan ta uwe din butrum torma ta na sendir teda za na kadaro hangalin za a wanda gari ya faida ta da za askaran da duro butrum da tumza a wa kara sasarna
0: ai suka yi sandi askara da kuma fasal jiri aka idan faida tan zu ta riuda girzain bar
1: a kula din ka sharu shi ai so chairman loktua a dama fandi miyalan a shi ma da admin
0: na lance mangana Abubakar Muhammad Kare to aula sura ya sura na
3: lafuda maro shi chairman kriwa da yawa zai yi lalle zamtiya a wani shiro propaganda sai musamman masai America so da zauro propaganda wato bayan do da shi mai yi musai yara so a wala so a da na kadan ngawo man sadina
0: kurabari proskrim ne kurabare ta wadda maro karno ina karau marure ne ta naso ita gatken arishma klakla sarro ne surakau adila askir raye fondon zai ma ada aitid dimjin ne adima not maso bayana kindo zai na karaye kuru ramzan ka nasar fondon zada a waru ne gari gapsina ilan tunda ya sayo proskrim da shima da fusta
3: mana adima de gwanum shitin damgana turo tumarum mungimba nazaro filmi na ular ma shide nazaro ndo kluma ngalao amma a wado ne gugulin da a wado ne qur'an nazar fizo ne kara gudanare la hudda maro cida da sai din no wallo no ma dai kwa sai ya ambo kwa rabe su a bisoro dunun da hulu kina ma ngala gurun namnum.

0: sai shi malar America yare kare cina iso a naso dukkan namu murumiya a fiman laye ilali asari ga misala shar mari da kwa college jawa sai biro college da kwa naru kun sai ambutur mo amtumtuma kuma kwaran su su absadu sai da clan garin ji samze na saka ma daudau isa na so a naso duman kai da za sai ambu kwaran ne so isu a so amma dai da za fitin dukkan na har isu amso da so ha ni askara Nigeria da alama na kudu isu razina da alama na sai da mamari ido do bana zai so a wada so ka da mana tuna a wado ne da ina rubun cigaba san dina da sai yankana cigaba
1: ngila harami krintun da so kawo da ne first cream dai tamtam ma kurabare a goye kone no tanaso jami da ne buniyar wa laso a kure kula eh dai rasan dai chorok na sarro ne askar rifle don zai bayyana ma ade kilan gwajawo da ne kalasa na ma ada krinyo
2: kurabari
3: askaran da love da yaro askrin yana askira America yaro askrin yana alahu yaro sai rock na sarracin ala kasa da kladwa ya fa farzu
4: ta ina zungula na kana sar alai suduna da kuren ya aka yaro wallon ma ta attuma da ai ai suwa ko zina alafu yaro akai da dai kana sar akai da to wanda gari kasar suri kasarin za kasar sara dai ne dai wa manyan ai ma magare muradin dai ba ne dai wa an ba ma ai ma mun jin baya dina la
5: askara ne tai da zama an da kangurno zanai kasa da sarinai surobula yen kijin zufanyen bau karayen kijin zufanyen bau dara sun ronde ci zada zana akai duni sai ya ci zada za nindirin za fili za andiro akai ro kasa da za sare lamarin yare lero sakana tai danye karon karon da kijiye zauro kangurnan da filin yanai ku akan kam satin bari tukwalan kam cisanin a wudo ne putu die kijin zufanyen nai bau
1: masha Allah ngila harami krintun da su adishima kauri do ne jami andiyo gumzana ro da jinalan kwa kusa tandiro walte first cream ne shima ada tumangra goyo koninu
2: Abubakar Muhammad Karito nam duban kwa karaye loftu ne kirmashi askin raye knasar sondana tu bayyana kundotuna ma'allan kuruna shafallin zurtari wade hangal jami'a zazai na kashara tannimin ma kaungawe lankin mau indi kozina ladin durido ne marante na shabla dare ne musai askira ubai allal sandika da waza lezam adema huma na rene mafailan kawami ya usu akwazi nzi tariwa adi ya sandi am alama na findi luko lari nere lorza sandi binyi kintawa adema kuru am kiskaduro lezana mkunte lanza so na rene dasa wana mano za yasana gile sandi nzi tariwa ati loktu na yasandi ya kilanza kinasar askiras wande yasanyi seye amu butri mtumtanza ati aisika adi duwa ajin nimbe nzara fleto maze la kinasar wane gultina marukwa miyetu ndiro
0: kanasar de jaman me wuri kanasar tuwandi na tuwandi ya do cila nan ga yebulcin kanasar sa tuwanja fitina wuri fitina da huluci amma jiro kanasar so nana so gurzai yayi am cenin bula am mangan jizai adero de larre de no wallon ma mana kanasar ba bidrum dunle bidrum narun wono ya alai mana arnan kado kanasar kilan gulzai yayi jama mai wuri kanasar surin ba surin ba alamana kam di jarro yarma hero kurun jalla tukmin lamarje kinga kinga jimbar wannan ma mana kanasar ba kurun bai da zai sai askara Najeriya ga askara mai tada duk zolle za wata kulabarin na sata nazaru biza shi ta mana jigiliya da wa gwamnati Najeriya ko kanin nafsu am sai ma da dino sonda na saraya aure ne shiro sales cinana rotarta sai kada na yan sai bi na tujen sai bi adero sa kadaro wulin na ne su loktu hollan sai ya bulan kinyo ya tuma ala mu tuma sai dai dana dana ne ya mu awa zina da sai kuma tuna bu kwara mi har karaba gan bi karabo zan bi na kadaro da zan gutan na sana kuru dau amma sai ro ga sana da ne shi nar da America ne a wuro ne sai ro no to chairman a wuro ne shiro intelligence da dadin sai hawar kala na ro da yara tudo da yara hawara so notu so awla so do sayro notu adu manan karo ande so kamande so duk son na zoro hiyana letin zaro zoro kambaye ayima angla kwansani ya ilale awdo ni tumatuna ala man sabi
2: ambasaro na awla irami arama otumangra
6: nasha o so butir marisa adna rumi awa anzala sendia sendia buron wadan dambiru wadan leni miya awjili arama arisadin kuma an go zaman nan gire lenimiyan na shalan dokan zan be lenim ka kulo amso farani mino awo yimin yimiyan nan ya san ya kilewa sai bi laja isa a warun da dugozen die suku wadi shi ma adu farlan nimiya Allah san die niro kalanda da saudin kirmaro na do hali sarna sarna sarna adu yinalan hangal askarande da yaktro sadin san dia ngairo so askaran dunan da sai da isan gailan badi zaya da ba hangal da riba injiro yaktana da inda so le za ta din maro da yanno zayin bawo na dia ron askaran dia doron zundu shi ma asadin ande tro kriu ndelan lene kriu mam du karalan na shala shan nai shiro butrim yare kuma jili sarna har ma har buron sadin ba da wani kirma wa shi ma da badi ada buron namnu maro isa ya kalamit kamin suro yit kaidin fandum kalan dan kanasaran jumen da adama amma cinin lene nan zarun musamman no sandiya butrim tum gane da buro suro din karen da yin ba
7: ara alamaram kanasaran
6: da alamaram da kuma kriu du fasal nufal zana yin bi
2: Abubakar Muhammad Kareto na Shamu Iskin tanima askararu ne kirma chat ya ma'adi yanzu tare wuna shalake ada duza hatta sandiya kararu ne san biza ado sakana naru ne kuru sandi askararu ne chat ade yanzu tare wa lorzara kadasa benza amma kuru na sha amnesty ade makuru majalis zone kilakal dina UN ngultin sandiya benza na kila yanzu tare ne lortuna sanadin amkare bulla video masin na idea zamzu sa bayan gara kurshi lord chat ade sulu bayan zuna kula sandi zurtari lord zaginya sandi amkare bullada lorada ginyin suna gile jamisor ma sandiya zurtari udan amkare zurtari usara napolin da sauna sauyin sandiya lorada la fasal da ne zurtari usara butur matumtiyar ma kalkallo so ndan yin aubin takalile za jami'an amkare bullada liyara uturum
0: ndi zombi sai kuma an bula yaso a wala so kada kawara grata e blezna bula mi an bukwara ne so iswa so sai mai isa kasu bula din zawi na alama na brain na gare ne ra dogolo sanadin yayi na dole ne mia ne ra dun yaro so yaro ma class are ro sanadin sai an bula kare sai ba sai din yin nolana am sai mare an iswa so an bukwara mai so yaro no zana dai kwa sai kuma jini budi jillin wa zana eh dai sai askarar zaya clan new year soro kan fi zai kam kare sana la sai bukaram kasuro isana la dukso kan fi zai sa kuma jilli wa zana ma da shirin ina zoro inya so ja so da ade sanin ne daman bi audio ne amsa dino za eh ndudo bukaram kare yar mi kula di mi sai ya saya banani
2: ambassador
6: ah ta odo a odo kuma na dan wazana ma da surodun wambi kuru askara chadiye kan mukon bari mi ba cenin ba kuru sa yerde man kuskure sadu kam kan zakare bulla chono du hawarlan fanun bawo kam gai kilewa silen nafsuna harkan su din le zalle zayin bawo chaman namum awla da sasarin munimiya sandi a gwamnati ya ri doka a zambe sa am kriuze ndoro tunoti mino waljai ni da san mafal sa sandi dron nap kemiya ni da san mafal adinan karo a wande am sandi ma da tukan yi wande sandi am sandi ma ron nap ko yi gulzen kirmaro na mumurumiya a na alan aw kareyan da kasu maru gayen ba kasu duroyi kimiya kareya shi maru satan aw am kalanzu ko so de gade gabsana nu so de suku kriudo chadi sanna maru kriudo tullata sasarata jilin da tusuna tidin injina yasa
2: are takkal baro turum jami'a am kare bullala lezin ro turum lezinan yayi sai ma lezan zitari da na saka tabdo sai ya san makilmi zai rugoza
6: adewa ade
2: ku
7: kurabari
2: faraskram ne kurabari ta wadu marokar nuni na karau marore ne ta naso ita gatkiyan arish makla klasar ne surakau adila askir raye fondon zai ma ada aita di dumjin ne adima not masu bayyana kin do zai na karaye kuru ramzan kin nasar fondon zada awalu ne gari gabsina island tunda ya sayya faraskram da shi maru fusta
8: ngila yokir maro nan mun rumiya mana doin kirmasin me amma kono fitiya da san bisoral da dare burum sari allan wajin fanin ba sailor Nigeria lan
6: ade
8: ai suka
6: a da induso jiri a na kallar da halar kariya shi mar manan zan ba kare rafa da tin samimin kunni finiye da masatai satana yan raksa a shi ma da cost da maintaining sadin ba da su kidwan a shi ma da fa da tayin ba da yi kuru crew jiri ka anza jirin Nigeria da fausar la na mumurumiya ganala a numgade be numgade da sandi soja anza da bulala diri ne kille so ngulti ne ne so ma ba biya sandi bari ara ma bata bata faraza kalafu na alle zan sandi kono defizen sandi kono defizen adiye su kin sandi kirmu da marar rizayin ce da ya kala da ta lezen
2: nan ya kam giyen nan ne kawo mana askirare lar Nigeria askirare ne Amurka ya rokoro kirman zurta ya kritiye kata girtelan kata fagoti na kara na shasan dia awadu ne zurtariudo butur matum tusawa gare gabs na kunoti kirmaro na sha zurtariwa girti Allah don ma fitna boko haram mai ari lar da burum sade samma crazy chat Niger Cameroon lar Nigeria nun kuntenin kuru Amurka Niger ratawa ba isa kirma miza yanzu gipsin Allah laddoyen Niger la zamzu aubi kalangin zila na shan zila leja kaziba ai are fleji
6: kulet do Amerika ya mare Nigeria do isum buri ku ye samgum kwaltura majin bana yanzu shi ma kuma guldana mare kanasar jiri isna Allah tuna rangawon sandi baman a askara Nigeria ada ko zana ma sadana kuruzo suna amma isum sandi dai kaltir manfala ambe Nigeria daga yin awula an jiro terina aro an jiro bana diyo gulza
2: Bakar Muhammad Karito na shamma iskin mana kirma zurfa bada ne ladda burum sadi ada zukci ne din tana so kirma askara ne Amurka ya lar Nigeria ada zurfa bada daram za ku do kasa da sarin na ka shiru kana saraka da ngawon somtu fantina bayyana falla India kladin jurnu fantina ne gile kuru min shi lardo ne Amurka ya are bana kin jonzare subsina na shan zurfa da $1 Nigeria Allah amma sun ya kawo jawo mu da yanno na Allah comrade Bulama Abisombeji kan zuwa gamzuna klak nasar shi ma ritai da zu aure matin masu na amma sun yayi singo a ba yanzu na ma ada fani Allah don inda an dio jawo mu da gone ko ne
7: kurabari
9: shi kin sha American ne har tumangai shiro sutu ya daniya daji kanasar da shila chapter kwande no tumangai wande aware jaman dembe so jaman dembe sai ya kin shan zada bi murado changlan zuma awado in shiro technology zende bara amde ro sare amde da training sare rasa awada rasa kriu za dajin kamare su fanni minis ya bana ya jada aula kurunye fannin din sarana awawala murado zuna bajin bawo kuran zoro kalanga promptu daji bana do yamara da yana ma har da kutu do yamara da tudin ma da mace a wala chotto sai rokol tu sai masadin ne rolji
2: gila Abubakar Babat Kareto
0: nasar da mu ma ni shi kina kan nasar da shi kula jin alaman na buran yero dari kina mana ce din alaman man kama kan nasar kwal ba ya mana da karitar late acting report yamma sai dai leza waltan nafsa kurabarin nafsa ngilaro kuzukuro kutu kariyu jima da birnin tuloit zino ganya leti dole kuma kan dawo wara ka soja Amurka ya isa na so aula zo leti zari kuma do a fim angula ya lada ya kudin zina baba nam nam na za ga de so awa zina so duk so akun san zo na kuma na ga de so sorun ya shi ne jijiri har waja kurun jiya bai da jin ba kurun Israila shi ma da 13 da yanzu so annan kado sai askaran Najeriya gwamnatin Najeriya da wanda alaiman America ya kindin zuri shi ma sai ro kanasar sojin gozai America ya kindin zuri ya sai ro muko yi koso a wala so wala nan kan ba so sai ya garanta na bana tuso amma crew da askaran Najeriya crew da crew gwamnatin Najeriya anna karo gwamnati Najeriya Astra Najeriya noza kriwiji marka hande adinya Astra America sayro saya kana zoro goda sadi
2: ngila zoro ambassador Babagala Usman Auno nya paninta na so manado ni askrare lardu ni Amurka ya bananza bas je sabtina na shanzuri fara fondo lardu Nigeria
6: ishin ba awa zana da fasal dugo zai a putun yoro buran gulun na ide da awo dicha dimin wallo no ma bulin ba bulin gayen baro dimiya ro din da kare wani amma bulin dugo tar da mini me kuma ran daral le ni mai zaptariwa da sammanu ma dicita bulin mi sami luko ona mi odi area mi an arakana uskuna Allah ndo kala semina kuma ro ko wanza gozana so le zana na lan video wanza gozana sanni mai dinar tar da yanzu an murmi duk so nduli gunda asana na sam masa wa shi ma da a cidajen da suka America ne laido a washi ma da baro da gozin cha isana da England da buron banan da sidin bero girzu gozana banan da shi ma da mangalo kariwon zari kudodoro bana kariwi har kudodoro banan da buroi kuma UK
2: kuma
6: a you said te kuma girzuna ma har shiduma arman da kozana futun miyo suran miyo man kozana
2: ai tudu dumjin kinasar juri adi ar clubun na sorofando
6: da kuntila min zari America ne kallar daga dayan kal Nigeria da robana doin kariya sanya injuroye kuma ro surubula ya do gamiya kawo kamsa fiak luko una pidi oro sa na machine na fepar kirji na fandun bawo kursuro yerwa yalan kusku kuyero sanya do na fepar da kozana da indigana nan bawo induli sandima har sandral lene a wangai da gulima sandiya har sadima loktun zama bawo da awa jiji ade yi samun gaso kuma je gashi ya ka duso cida ka sam ta ya faci kiye so cida walda yi so moto body la kalta so direba moto la kude cida lalle ne company radio yi so ga duk gab suna nzu so alan shi American da yin kallar daga da yin kal shi lardin Nigeria da yin kal awa shi ma da cita burin mid sandirun mukon zarai kum ka anzam wolo looked our setting the rewans are well ja the hour shimadu is ngawajin
2: Mohammed Karito askrarin klakilla dalar da multinational jeng tax force bailer darine broom sadi Allah loktrani chat knas kasada gozinan zirtariwa girjin dujin Allah lar Nigeria ngo bana nasha America so ninan zirtariwa girjin murad ba nasha waltum karabka gultina ma ara fafatiyen
0: yo buran kijiro rotro tier blas kare la goda waye na sallar zaro wato so a wani aso duk so ni idan ga karabci dai ba kuma isu dai sadie sai duk so isa asuza kultiro lono ma rasari jiri birja supreme bar asuza ya dai ba wata klara wannan ba dai cheto lamar alama garajar biro wajin wanda askara Nigeria shi kuma askara America so duk so a wasu ma da manan so a wala so bin lamar fitina da yar fulu fulu ji a wurin amsa imagine ma sa fitina da kamo kurala ya zama so a wala so bin ya fitina da fulu tumatin are da baro wallon ma walta kullum are da sani fitina da tinna wallon ma dai ba lalle alama na won ma bigar kalaksanaro waje dai ba askara Nigeria da America da shi kuma Donald Trump duk so noza kalan wurin shige rijira ba zai
6: misal le zal kalakal shi ma har baro lardu faldu zatari wala duzu kalangi lardu faliro gaya da zo wanti ne ya san da za ga yan ba za ga ya da doka kalan duro shi zuwa na America ne Nigeria ro isim ga wanza da zoro munjuno wallon ma senate ne so je cha nabsa a shi ma har kalarin doka la san kiya sandana kuma siyasa in kare zaman soja yake
2: ngila harami krinto ne so ayye ba mai ma fadure da jin sinadi ya first from dinna lambura ta jin sawun zuri lokaci hal za su nade su ku kwanin da sawanci da Muhammad Mustafa mai na kinge na shanzin gom kwatura amma sanya ya kusa tare ne bayan kun da zana lambeji ambassador Babakar Usman Auno bayan mana salamar ranzuri fa ya husna adema Abubakar Muhammad Kareto bayan mana salamar ranzuri kun bari mai husna kun tsene su su engineer ne konya Hafsina Rabu assalamu
7: faraskram kurabare ad Zainab Alhaji Ali Nandiro ita gasu

ಕಣ್ಣು ಆ ಕೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರ್ಚಿದ ಇದಕ್ಕೆ

tell me now. I'm running around.

0: ngila harami karantu inde so alitaari ndarason nin karangau harami karantu inde birniya baladiya maududo kaladin zandenye inde kaladin shi kalawa ada kanuri lan da naso ndiro praskam shimama ada ita gatken daji kusoto inde isana da naso daji shetima imam jabar shi suro praskam shimama adiyedin andiasha zandenye ba usha kinsharo
1: salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: na daji shi ta naso kalawa ada kanuri lan kuru kalawa du gultia kuma attidin kaladu in kalawa do kuma shi lorsa konga iladin zandenyen shi abi kalawa do
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim shi kalawa adu kalma de nduso futu wani asutun zai rigadejin wani kamla kurawur manan zufal a wadon yi sadi madufal amma wani bauta daga da jayar waljin da ya so a wanzu amma rumin ada yi sadi rumin amma mana da a wada diodufal amma bauta wani ga dajin
0: ulle kalawa da shi kalma kaloriya
1: shi kalma kalawa da tilammu futu asutu kakilan dam kanuri manan zu kalwo kalwa tasa
0: nan
1: kalwon gai birye birye birye gade gade galwon galwa kalwon ma kalwon gai kambayi balin zai kalwa saudi ma da kalwo da fanzu biri da tin dia ta kanwa kalun gira da ya sitina a sunna non ma dada
0: nan
1: kan indi mai cham kiri kan wuyan galwa she fanzu kan ya kame zira kan dawo fiye da biri da dia ta cham kiri gina ta kan dawo fiye fiye ta da biri da ba patun danyaye mai riyanya a duk kalwa da ko zina ba almar kalawa sai na duk kalwa kalaptir a wadon yiro kalan mo gnaza mu kun mo tumza mu kom da warjin no can barro su sumburu a ta arin yiro kalaptir gulta almari kamar bi ta arin kalawa do kalawa sai na duk botro goni ma da kalwa da manan kalwa biriya saurin gnaza gnaza na shilan tare da kalap sai tare da kalaptir ai mai masanadoin galwo sanna da musko kredi tada diro tada kalapsen da gara arma kalawa da gullada wani kam gade so ya kalma arma da wani mal noyin bawude na garen awla gaden bozan ya kalma au arabin kadiwa au tulam garen kaduya awla nya wani kalma amma gaden na kalwa duru shi man ganzaza arma kalawa
0: le shindantidin
1: kalawa adu din lor salantidin fero kal au tadakal ga tama fatare zin yar fatare ja da yin fatare zina fato du mukon dur sak kamun zu mukon za sak kamun za shak na fallin kala kallaya kamun zu ba kamun zina ma de
0: nam
1: da yin wazinan za ri shakalab sai fero du yim kausha wato kwadiyar yim sha saujina yim da kajiro shakalab sai
0: du
1: sai kalab sai ba wa anzu shakalab sai
0: na'am
1: adi firwa
0: na'am
1: kongara wallana wazina shiri tosa kamun nan zura isinaye fan zamu kon zara sakana kamun zamu kon zura sakana kabunum sa shi sannan ma'ad wazina daji allando shakalab sai shi tadada
0: na'am
1: da shakalab sai allando daji num awunza lorsan zida awunyan zida shuru ta wutsa kinin ganza kingantin za auren san mashurun nan ta wutsa
0: na'am
1: adi kalawa kongai
0: ngala leta naso ayinan karo wolo ayin ganza za
1: wanda shi kalawa adi awa gade gade ya ka ujewen ganza sana panzu shi kalawa kalan zile awudon shuru kando kalma gaima ne kawari tuduna da jikin dolan ai kando za biri buruman tada saudin tada kalapsai ma saudin na da ji sha buruman a pinzu so nan tayarla saudin buji sha ganazin bujin tada ganata da mai rokuraso da ina sa ai mai shirguza kan me ba jaru mai buji bin da sai na ai magade shallo sarma manan da buji shagana kam la kuru kintuwa za kulsin ya gina da amma buji bullin gina tir shi ma afdalo din zira audin kurin ganza ya sana almar dare kulsuwa da kadi buji bullin shagana zai da ci zai buji bull dam la da amma da am zaman ne kuma ya sana adu da ji kulsin ya gina zai a sun ma amma gidin zira buji bull da ta da gina zai na da isha ta da yakur shafta gina au ya kadi kanuri lan nonuma kamar da rishi nil au nila sarana anna kari ya kurisha tilo kilo indi yakuru anga nama kam galaf kala kala kala au aloshira zamiye kada yakuru kose ala gakana kinga ma gakana kuma ndi amdo in lamara mu kondar sakana yakuru gakana mai ya mai daga kana sinan awa lamara ni sama mu kondar sakana ado yakuru kokse tada ya gnaze na yakuru sha ado gnaze nilin gnaze ayya angolladin da tada gnaze nafcin tada nafcia da Allah ndo masananyo gungana makalo gungana kalwar saurin kuma kalawa sayin kalwar sama dub gnata da ji Allah muskun zire kuma dinan madara kitaw solan nan rumiya kuren jiye zauna karro chamso kinda wasu muskotul zain muko tayir zain awa sai ya tayir
0: nam
1: ji zai zau duro de kuma da kuma kuma din ji an yar kuma da kaske zina ne zama kuren ji zau
0: jira
1: ji kuma da bula da Allah ne amma lan ji solo duk don da yake sai beji won biya nan sar dabba nan zambiji da cham au kin dawo la musko kure ma tuzai adi gidi lan goda kashi au la bulin ne kitaw zo kam zo sori na adam kure da adai san ji zau la da ji tada har kalo gunguna saur gina da tada nafci ma de da ji sadin shiro kulu da shiro kazumu da sha sipan zai fa din kazumu rai numar shidi da ba gana da ji shakalaf sai kala sha gina zana in gawalan da ji kalo gunguna har fun masana ga ji mallama nguso lama na kanto aulan da ji lama da fi madwa za o dimi wa za da zunguwa da au za muskun zuri shilan kam kridin kalwaze da ji kinda felan surubri da kalwaza kil da tuskada da ji Allah sha kalawa da bari zai buru salakin muskon zuro buri kanno a rubuta damgana da barojin sun buruna a ruma yawo karadi mu ko masanar pandemic a dero wanzu a dero
0: buri kanno a zumzum
1: ne karadi muskon bai a ruma a dero hapsu sami da buri da takalwa da walta fi zai kongo da sikin buri ruwa da pandemic bauzi wanda nim lawo buri ya buri buri ya wakka ne sai soro pandemic ma'ana zai buri ruwa da pandemic burzi sambiro kudin mun lawa karu firamar wallo buri fani ban zambiya kam aure kam amma janna fani mai jiro buri da wop ne duno buri ya kone mana za da maru suru burnoilan sambi sima ya fatu da ya fatu lema kanno za har waras wajin biji buko za kanno ce ni bar sabiya wala kalaru ganata kamla chodowa awa kure sad zaman kure lan shiso kurso yi kamla lumzuru fatu ga anna kusoto la kariya na kasambiya kanno zamni ba kuso kariya san aude san kusoto da cinzuru suke na sawandin
0: jere
1: anna karo wade fannin aware mutse adi tada da adin shakalapse asurmaya tada da yim patrezi wazinan za kalapse nad da yim da arfan zinyoro gunguna da sha bara shuru dubsai amuradai subtana sana larawa zilla banzu kura laka zilla wanzu cha samuna so bi amdai harami amalma kura kura sai daji kaulu sha lezen ma de ai magadi ala nya barazu kuro ala barade kaulwa de roti au kaula tapsha gari de mari
0: tawari
1: adin misal fleza adero awa kaman na saranya au jira ambiji nan bullum kan balla yarwal nan bullum da fo awo mafi kuma su dirima bulfa ai su yarwal su ya da sun adi ne bi anna karo kaulu don sha le zam alanya barazu ala kulu bara kaulu adi yarwal bara mi kawa ta kaulu adi yarwal adi sha bara dan du da toromi kawomi da indu su adi ya arin shiru sai arfal da ayro ai mai gade shi awula sun din kam kalan zai gozu ko zu funo da lefu kam line nafsu awi ba su guzi dabba ma au shuru sanna ma arabara suku dabba ma chino kasun zina su din ya zare su ndana an zuro ta so na nim lawi gojin shuru bara ya dubsa na da jikin yan indi min zin wariya zalimi da jin yuro arisan nan gaun narin awanum au kam nim da au shi man yuro kya sororo aula ya sadin aula nyuro kya sara na fatuma nyuro jinnoe limama jinnoe sadin tawotse
0: lokto
1: sha fatu ya nyuro kira ma
0: wara
1: kad kala hadin dan jama so chada dana dan nyuro fatu nya kaunu nya ngai nya lingana moto ari nya lingana kuna ngai nya lingana mana patoro wollo ne mana wara time ba ari fannum awan menya sha kaulu le rugu za mana guma ba kure kama jina kama so no gui awan guma nan guwa cijin kam su tawa amma kam ne awan zai sha kaulu fatu le zina da kure wara time mana mana to mana zai ba
0: nam
1: awa o jama'a lan cido ka to ga amme nan mu mai kamun masoro ne ari
0: jere
1: suro fatu fa len karawo manna don ya yi sinin tun ya sha kaulu le zina duma wara farma da zai
0: gala
1: da jinya sayaro a warujin sanduri ranya wuze ai makol zu yumba fero kamar ai magullun ba martawarin be kure dide ni martan be a warum na kata ni fatre alma sanna da kayyo koso kam a anami dalin zira adin yiro kaya sadin da kwaya a warum ya wuze da ya shi machin a wala kalwe ya wajan yiro chin adedo nya surjin surjin su cingar sanduri ranya sadiya da ji allando nya kolza awlaru fero kamar sai sana wa gullun ba awla ma ciro ya yiro kutai yan ma wani mai gullun sanni fero ye waja bawan zilallo to gain ka follan dia sen do tasha sori lamtinila panzilan kolata chorof chufu koilan au jinna kan romen zilan lamtinila tulli da shan najaro na cha mulatsa usaze usaza sha lalanda au pati ba cha jula pande ai adwa kudum au kada ba han zambia ilija bablan za furata kunar muzi kata han sabkata ade shan nazan shi ade do sai andure sai au zedo sa kwadi a wani men yoro adan so yuwar waje da nan tukalabi adai guwan ka ad kalawa da
0: ngala harame karantu inde so ta naso kasarataro ade shi ma andero bendo serena kalado in kalawa ada kanure lan lokto losare lorsain so ni harame karantu inde burniya bladia ngo play do ganga kurai ada karnuya press kam dira goy konyan kilan karanno

0: kila harami karantu nde so tamtam do play ganga kurai ada karnuwa ndarasonin ishin harami karantu nde burni abladi ha ni akan jaste gozi rolo na ma modu do kaladin zandenye nde kalado in kalawa lor site nasmar lor sado shi konga di kalalan nde ro press commission ma ada da wani ita gace ba ta naso abiye zaman de gawe kure da kumaye dare aye ita gatin zawo
1: kalawa da shi kalawa awa zaman da yoro gungana da yasa kuma zaman chai ladin a usajin da isu gana la fultuna kure fato son yoro gullin na fato biya normal wane fato normal da lo zambiji kunan zambiji da ban da fan zambiji cham ne fatar bangatsi kun dawo da fanda kuma buladan da miya kun dawo fiye kan da cham me kan da mai ruwa sai cham gatsi kun dawo fiye kan da gajin zaganata da zain bulin galwa da ko zuna ban tarman bulil al hadisai fule zuna kin ga me cham rawunda da rawunda
0: sai ma da kun buka nuri
1: al makamuka anna karo shilan yakalafsai a wunya kalafsa na maado wanda karo no framar wulzi wanda nya putsi wanda kamisha yani kam da Allah ambani da yi nyan zayin gila na karo kurdan kaye ne rasulo kaye sanna de chilan fa ma chan amango shi me roma kumbo anda son wori nya putsi kumbo ada ko za kun dara man kuma ne zanna man tida zanna brum so shin sai nan bun zira wani so shin ma har cham zai nan jin zai bun zai brum ne nan bun zai cham bun la sham kiro ranga yi lelenz kuma no leleo har sama kuma ne mai adero chamso da sun gora na karo da ji a wadon kuma sadin ruwan ba san maso canna adma usalin da ulungana da kursarin buji sama san a fernam na tai
0: buji ma buji
1: ku ya yaro ko zai kan baro wajja kamar buji da shinan chakin jalai zaksa
0: nam ade
1: anna karo a buji ruwa da gaiman salaman kan bujin sarizana kilhin sarizana kam duro kurala gozin rolo na labu dan duya darajan lutro amma kam la darajan zina zini shuru kizin ro kurala gojin so sala be anna kar bujin sari au cirin sari
0: le mana ngun na mana ngun kam buju ko to na so buji do ta shi bild kam duro pleze ni klam do ma ay mai wode ro kurala so goni me ni klam do ma buji bulda daje klam da sai adma wanga zazana
1: biya wa jin da sadin zaman duran wumi zaman dai child adma wodoin pernum na payo zuwata urmin na zuwata har kamar waina lan tuma konga yana biji zuwata biji konga zuwata biji kurabari fir da jama biyo nafsin da da jika mu wannan zan gamiya gana gana kamar zuwata zuwata din san di makan mi sha fir zai kure kulu so baya
0: ba
1: da wannan kar biji da auren shi ma adar go zai sanu amma zaman kuma yi da kuma har kam so lima kulu fir za kalan kulu sai nafsin adaw zaman dai sunna da amma uwa tana da kamsa au sai nuru na samu sa ayin ganzaza tada da luwa stare
0: jira
1: shi maduno tada hadu roga na yar shadimin tada da tarbiya so ndinar shadimin allam gata ra shadimin kamsu a darajina shadimin gur kamsu dai surin hutu isa nafsa shur kaudu mukon zugana dan duso shi gran adanya barazu kuma dai alanya barazu kanadi gone amma kamun sai kanadi sai kanadi alan ya bar afan ma kawluwar sai adai roshin duso shiro biya her mazini yan duma kalma dima gujiba
0: jaren
1: da tara wani tara na kalafsa na yon duso ci jan yor toromi komi toromi komi sai yor barazin panno barazin au sanna ma adai al halal duma ya wala haram so basu halal num cha ko zina ba dalin zai kam dunya cirawe nyam mangro ne nyo bro bara dubjoye am muran nubkata bara am muran nakar hurum mon zanna kar isin nafsi awa da haddar zinyuro bara dubsu gwa wulata ille ne fanni min yawo fannam garne da nyura war sadiya da jawo bara da ille min yi awumla klan shurun dubkum da amla fallandi fan murota yi
0: na
1: wisa alai ni da mai atman nyuro gunguna dai amura amnya kol dai ba awan nya kol jin ba awun dudo shi ma kam numa awu awan dan nan dan do duya kam dai nya sare na nyuro fero da goz cina ma shi ma awaro cina ma nya kol jin ba nya surcin sa anduriero gunguna dai danum shi ma twin awula wa ya shi ma nyuro gujin ya nyire den home club me gonum ba ma tawan be nya wuza in gaido waktu la nyuro Allah sar da kam mun sol mara awula kutu aya ka awula su tulun anna karo amde kure samanu zanna karo kuma zaman ne kan ba mandana kacin zar gaiye ba mandana da je dubtaye ar kure mata man yin dudo kam so dumne kamar rangam kutu shor gana me yani me nyako jima wani me nyaga nachi fero amma goda chawdo ni ilen se ma goda fero amma goda saunari fero kanza suron zaya kwa zana shiru do rizan dalinzi ure shiru katanzi dalinzi fero saudi no so fero kamchinte saudi mba guu soro fero den kore au bulamashi au ngurwe au harami au malimla au bia harami au kasumala bia katanzi adero ammanala fero goda saudi fero goda saudi ya martawa ni me nyari nyakalap kadan uro kamu chodo martawa me shura ima guljimba adero tadada luwase adaraja da nyaya di eno jin hurma muzora anzee silimin daraja kamu zee eno jin kamu de daraja eno jin martawa anzee shura ima guljimba adero kliya sile kamanda sali kanadi gota su kusayiru guzana di sali kutu akijia kamu de ebuani warila nsuri shi kamu de angai kutu akijia kwae pandu mkwali misipata kwae na awla fando charu yungu gumbare su wadina su ai samma so kanadi ade sayo sayo ade sayo ma bone wala satari
0: ngala na ta naso abi kawo na sha do kama kanuri ande kumaro wujirde titidindo da au shima ma hadin nalan wala fallata nalan farza ko zana e kalalan ada shima ari bure de ro ita gaturo
1: kawiyara kawiyaru ma ari jiljili kawiyaru tara e bezen shoro e bezen sama yi waja nya kaunya fatoro sojino nya kaya yezenne bezenne da wurin yiro sandana sama nya bezenne imdarba fioro en krinjin tada yanda shi nasha awanze nasha na sha bezen ai beto betar brosselglan nim nya de daraja de nyurgulzen kurawa adon dimia harami adon yurluata harami akamun biya harami akwan biya ar harami adon samma sendi she kamuriyar guzen yer guzen dukkan dandol Allah don yuruka au kallan jam misallo kama kam ku zo tukajar holona buji ferne wele guzrun bon mado isu aula fandu aula kutla kwan man nungure kami kam mi shay buranji kama no lelmi abladialan kap balaja kamar zaman sauro kaje balaja ku yar lenima nji agora nyor sauro buran ganade
0: kusoto isha
1: buranji sana goro dai nyor gal Allah ndo kalo la ambija da masana la saudi san da masana sa da ku adu adda doin tartib kata ganata ar ku yar goza kaje anna karo kuma kawe rumi nare sama awaji Allah kamar galaze dil kutula waano kamuno nya kutula katindor karawe ndro gulimya sando awanu ma gulimya sando la yanu ma gulimya sando la lo ari zura gulimya sando adeu samanya tartib sana galada
0: na halam zanan do
1: ayroi wode katindor lenu home la kalandor gonu iz kalma la chinin dumuna la suni awa ku dain tana awa nyima ha kamu dumuni sana kar kam gana kam mana dubta de no zai gur dubta de kanu zeno zai ya de ina bianga ya ndi bia kamu dai dimme ade awa buron nyaade mai biya jiri sai kalandar sai Macedonia awo yan zai cirawe awan zai cirawe awa zaman duro kaje anna karo kawe sadima kawa fero be zai marubina ai magade awayin sula awo fato domar lejinin kal fat domar lejin nan domai lejinin kawe zugade cha fitu be zai no zana a shi makwari makam gana kraman zila goda sannan lejinin shatu sha be zai no zana a kamla rashidi kamu fatun ba ma rashidi kala kam griyayen hutu ya be zai runzo har sama so kanuriya adan zambeje ai magade fero da fatu kwain ginatuna ka
0: ngala ngala harame karantu ne bunni abladi an darasun da makarinu ya karau mitafiskun miskun nuta uwa pelanze pemelan preskam do daji modu kala adan de nasha do kama tartifa kuru awado ita gatin ma shi kala do daji adan de gidi ma salim mai kala lan ndo preskam sumama ada ita gatken sonya da ingo play ne fuye ada karin

0: ngala harami karantu nde so tamtam play shima de da gono harami karantu nde bunya bladia sanan de kan indi midro ishena to naso kalado in kalawa do shi lursa tada kongai kalala nandiro preskam shima ma allan fidla filazana sanan de kan indi miladin nende zol waya manan de da purme nende bono kalado in modu shi zandinya na ma allan awala falla india be zero wallona ma ne yesre ila muradunwa wala korola ambero wallona ma korwe zolade sandima super uskupal dio lar pal usku pal dio araka super au super lar super pal u dio indi super lar araka dio zolade sandima zolade interero nende bono preskam adande ro ruptu awala falla india ta nasmaro shi modu ulena ma allan nende nonwe wala korwe ro wallona wala awala falla india ambero wallona ma neye rawi ya kalalan da jibonu ya kasar na wando ando ana so awadwe sandinama kurum maudu da wuzinama walo awadwe nshekirin zinama da gom kota kuru ada shima ma da burzum za nadon za roye kalalan kakal lokta allan da jizol da bono. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum
0: assalam.
1: Abdul Gurul kama baral manajin
0: ngala Abdul Kuzuz nyakarinyan
1: zoro mo wurin da ka kaje zuwa yana insha Allah wanda yin lura da yadi yana Allah barja
0: insha Allah ala rufu
1: ngala ngala ala talam zai zara ne
0: amin ya rabbi
1: ngala
0: ngala Abdul Kudus kaka Dr. Allah ne bonum da nasmaro raskam shuma adan ne benuma cidum har mi karantu da so ndarasan bonu ya karau. Assalamu alaikum. Shidiya zawon zuri fursuna walti bojin. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am.
1: Awo din nawlo do so.
0: Nduna. Wako nduma na jindo.
1: Ah, ari zo mata.
0: Blind.
1: Na
0: blind bo yo ayi raminton yo modun der kernuma
1: ah sima murelan
0: yo alimi nyakrinyen
1: ah ah de yo kalazo kalas na yo lumya nau saladin ya
0: nau saladin
2: na gari gari alman dai so gari gari gullena
0: na
1: yo rajire shibir rawo na nayo
2: Nanai jire Nanai kon nadu ne ma muredo an na sorgo lo ko jibura so no ma muria na gari ruba an mare
1: aha
2: anan ka ando ar man nan dai so gari haka la kala ma kalma din na gari ya gari dia ko kalma nyor kalwo gulguna ne
0: ngala ngala karantu inde burniya bladia ndarason da makaruniya karau mita fiskunuskun nuta uwa pelanz epem laden ta nasmaro nende preskam shamaro rubtu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
3: Na tikile
0: ya silai alhamdulillah
3: barakallahu na tira
0: inde kile ya silai
3: sero kure bezen warasuwa zai ande wa fatima goya ande warasuwa no
0: na'am duma na jin yaja
3: na da na ala biluna talare
0: na'am duma na jin yaja
3: Fatima mai mel bula bulini
0: ngala Fatima
2: kalawa kiltanya ai
3: kirma mandiri sai na wase luwala nan da sai matar da ai am kure mal makujo
0: tare da ya
3: ara da ya wasi mara talarsa sau duke ran da rodi
0: amin ya rabbi
3: ngala shira asrinyana
0: ngala ngala nandi ras kenyana ka kel dokta allan pers kam do reptua nandi sere ndo pala india gamgowi. Assalamu alaikum. Ilya sili alhamdulillah barakallahu nduma najin
1: mal moringa
0: modun de kernuma
1: ah kernuma
0: nam ayiramin
1: awutlan manaja rakala kuma din soro te so tara de so gulu ma har kuma bula diyar ma sun buro de majin
0: yo bula diyar man
1: ah sun buro majin ah arwa kuma dara kuma du so ya shar kuma na ka kwaya mai ne ya fara zuwa su wannan
0: sai kwaya ma sai magana la sadina
2: kalawa
1: mani ya kuma ran yiro kuma ran guso duso tani arwa sore ha shi ma andar karfi su
2: da ingala da tufalle da mana yana mar kala kalawa ne kuma

0: ngila harami karantun da so play da makaringa ba na sha ma waltiya ta na solo to kuma zol waya mana idi primi amma falla india ya bayan sadana kala do shi mu dun de de wani amla falla india de daji tare da jiran mu karinga ya da yi mudu da kala do shi kalawa do shi dorsa kongai kalalan bayan din ne kalalan awa falla india bayan sadana ayyaramin
1: nam alhamdulillah kuma kabla adadin kollena idea kalin ya kudin dina da basmona dina da rezina da a zaman ne wazina an ga gai zaman ne da amma kuma gai ne waka hanza gai ai na karkara ne ba da kama magayen marwolo na kande da istado ana karkala rumin da afi masurun ayuwa ba ai masurun na wala adin ne halafsuna ba illa au adai da tadaro galata tadaro sipa sipa si alama sipa ilan tadaro fule tangwa wa kada dimi angila da fandimi na wasandina da ji kamsa isana dingo tadaro ala ishuruku au zin patre zina kam klan zero wal zina da jinduso lo tanzinoro chalini sayani mlamane di fandima roni ay suran diyo suran bai awde kuma zana makwa kawulula leta suare samaye maye bia ada bia fuleta awla rumi dimba ka sai kamar kanara sai awla sai amma bana zainar sama so sipalan ba rumi ya gu zai fani yi amma gu ku sipaja kambudi yango kambuen galon zubiya kanda fe cham kri
0: lama
1: ngaji lama au ngaji arbi kal da sai on do lot danzi klan shi ma rumi ka luma dama gu kanana kanna ful nira za arfan ni misabi ya surfu ko men bijiro wazi wa fanni kana wa zai har mun ma yana ma wani ma dura yana ma wani ko zoto na makariya buriyar putushana rinjilar ma adir fanni burin jilat ma nan zuwan da makana ko tambaya kan mu kam sura ya zo da ma
0: wade biya zakto boy
1: an ma biya ma nan biya kam adir biya buri kam fanzin buri adir shiro shirin jilan sanad duya ma jinya raksa
0: jere
1: adir biya dabba ya su zo da nyor barad sai kurai barad sai da ala barado nyor bisana biya ji lamun a a njiro kam zai auren njiro kam jabban nan wanda kaulo ala lirro ala isir
0: jere
1: san ma sipa ja ganya wala gade nguza awa okada manalim na sipa na ngairo ala sir kam ne ka kuru nyoro cho a nyoro a a kam zai ma sipa ngai nyoro cho a san ma sipa zai ala sipa ga nyoro barad sai da awum la nyoro zadiya danyel lenum klanum ro tawe ka wuri dawarinum dai dimi
0: ba kam
1: klanum wozuna san da qur'awan nyur da bara dipsin jamalan sori lango shuru faton ga shi lan shakalam gana moto shuru kana shakalam gana munan ga shuru shakalam gana waratan ba kure gulzi man fato da biya wa minya kafsana waratan ba addun biya ino zuna kun ga wa den nyuro kuru san bariya sakin kam la nyuro da a da kanadi gone dia go wadi lem kai kai di mara wani biya wuri kurmi a wala churo ar san man nyuro ga gala zaki da yim da da ilen nop ta kalambi da namu mi Allah ndo nyirma kaskara a wani bi yim da nya kashin asul ma ya ru kutugul ngana dei sa gananum nan cham yamin lani ya mun shala nya ambajin sa nya kas kolja yani me taragare gawo da ishin na yi ban mu kwa wani ber kon ma kwa america kwa kan za ri da awan me suna buriya bu min wazan da awan nya ambajin gaido har kripto klan me sutura awa kan wa cin ari har nafta klan me isu har nyuro kamu gozu yim nya kalab suna da yim da nya kas kono da lem nafta klan me namu yalan manyan namu da kru kun balin awa lagulji kan zirgamin nya ka awa sakan aurelo da nyirmar sala luwasa nya dai ni klamber dimin tadam la fallanda ci wanda mauna dai ni da nafta klamber dai klafu na konmin da arma fato da garta do
0: ngala
1: ade kuma aure
0: ngala harame karantu da so zawlade super uskopal dio lar pal usku pal dio arak super au super lar super pal o dio indi super lar arak dio zawlade sanima zawlade yenye tarero bonum proskom de shuma dro ruptumin kakal lokta allan boro wallono ma kasar no ndo ando ana so proskom shuma rupte kauli cinze ya gamze ngobo tumala palle wani bozana botun zida gonya praskam de da shekrin zina ra wallano ma modu de kalado yin shi kalawa yalan assalamu alaikum
2: wa alaikum
0: wa alaikum assalam
2: bor kalado wa mun mai dan garme
0: nam
2: bala de gena da mai aure kana yira ke
0: nam
2: nam gila ma kalau di wadama kalau di kana zaman ka awada ma siwa ka andar kinere da kinya mai sana da kirko bulan de bala diala kalau di kana kauli ne mu bayan da di kana zoro kala ga sawan nan gila kamar kraniya ma ji hata garzai amma an ko haka an ya ko zai masa insha Allah wannan
0: ingala arima umma tana
2: kala kala so samma
0: ingala
2: ade ay ade ingala ngara ala hatu da rinya
0: amin ya rabbi ingala mu da mai dami ka kallota Allah ne bonum ta naso kala do yin shi modu ci madirin ne bayan na cidin zola de espiroscopal diolar palusku pal diwara ka super assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
2: da wata da roƙe wa
0: ya sile alhamdulillah
2: ali muhammad duno ma manajin
0: ngala ali muhammad akrinin
2: lamar mu ko kalawaye so a waye so kalan cancewe shi ada islam jerusalem sandi soro sha ada ndia aw halafna awore ne ya kanu ya sidin no sorunya adin na shade ruptano yo arna karo kamla kam kuma futu kuma ku soto ade futu bayan su da awala kada wallahi umangal ke ma fangi ku biya fangi kada ni
0: jare
2: yo arna karo kuma dai amsoru wande ada ndir awala zarin kamla isa awon gai so da awon video awala ada shigi awon noni miro kiran da ne biya kawai kumaro ka awo shi maru wata kwaltuna so awa kada rumin so nyaye man barado ne nyaye so man isa baro wallo wannan ne adna karro aw ada kureide kureidero amso de kala sa saudu kalan yau kunje aw de ku kuma dai ala ku zota dai ran kala sun yindiro kasarin dogon wa kala awade lokul lo yiwa isu diwe kuma dai ala yindiro ajir zai
0: amin ya rabbi ngala nandira sko nyana ka kal dr allah bonu prescom do ruptu wai sun ya karantu ne purnya baladia ngoplay do bana kole ada karinya prescom didago ko nyen klen krenno

0: ngala harami karantu nde so ndara sonde makarniya karami tafis kunus kunuta uwa pelanze epemi modu nde de kladu in kalawa ala kadore la nandiro paskam sumama ada ita gatken one kam pallandi ay bo da rolo no ma lokre halza dio karanza na ide bonuya da je kasar no zo la de sande ma super uskupal dio lar pal uskupal dio araka super au super lar super pal u dio inde super lar araka dio da naso bo rolo no ma kasar nuya one loktu de del karanza na assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
1: wacce ho na dum don do
0: ilias ile alhamdulillah
1: baka kuso to martawaro ushe kinjero gulena
0: na'am
1: sui ambassador baba gana salio chairman international affairs in diaspora kubut local regional association zauro karun ya kaji kala lamara da kalanwa kudu ne sori yare kuma duri sirana kuye tara sa lara miwa shuro kalawa gulimi a kalawa da gulimi yo kalawa da su kama rasu buri rasu buna range yo dai ai ada kalanin kudo aure kuma faro rade welan dinare ku dinaren gaman aure nagar nagaro kamse asuzen ne panzen ne kalandaro gayenyeri shadi bo ngoro takin an kura blairo kam giri baje tuma imam jafarai kuma ze so blari ran falla india bai ngendire patora de mari kun barin lan bono sanja ada ada gere gere za san maso
0: ngala
1: adiro jama so ita taro no
0: ngala dai
1: a pima aure
0: nam
1: kanure banaro sidinna
0: nam
1: ba illa awyak pal kilamzu ajirin za hatu
0: ngala
1: lardin za hatu
0: nam
1: adim za hatu
0: ngala dai
1: adin guron nan gawo cike nan a kima aure banaro kan mudimin ma bawo
0: ngala askan yana nyaro ngala
1: zuri kika mara kasar ni mana ya fallan du
0: a lokturi de
1: ba na mutu gina bina tudi imam jafar ya gulzina de sura bula are lan kam kura so ye no zina aure shi talawa are shadiyo di shima andiro daraja so ma andiro hapso
0: ngala de ngala askan yana
1: a aure para walja andiye ba
0: ngala
1: Assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam ngala harami karantu nde birnya bladia nduras kan yana ne do program da karnuwaro kakan lokto allah maudu nde de dere ramzuro kesho maudu de kaladu in kalawa ada kanuri lan nduro tarero ita gacci su sawani cidaiwa bana zan nduro program da ita gatke kana wudo nduro program da ita gatke kana baba mai abba kishana don jimdi haworen amina adama kusoto nde donye isana ba nde ta naso bashe tima jafar imam marwan nde ase lokto nde fuya fajar rawo

Zaman.

I'm gonna

0: زول
1: زول
2: زينب الحاجي علي
1: السلام عليكم حرمي كرنتون دي سوسو تسرا اوسو عندي كرنتون روك مامي علي عندي فرس كرم دي تمتم ماسن بسرا كرنتون بروا ما زول لي ادرو كلاس سودنا teres mara maududu ne kusura faras kamri ne zawal li allan zanje ndi shima gwamnatari ladda burum sadi teres mara wanzir taridu ne do hazana su adi klan katafaka da gwazana nuptin ne faisu ada kan batti yana na shafallin jamidu ne bulayesu teres mara sandido ne so fitina adi langawar zakwal zana su amza su adur zana masu adi limbin zafle zaina kashurum kula gwamnati abiso lesan di jamigul tinama sa fitina adelan ngawar za su kwalzana adema amza su lurzana masu adam alaman na gwamnati sanjin zirtari uso da ngalworo cide da robayen na kin dozai kalala murshima adelan ta nasafras kram dirne kai ada ita ga tiki ya krinnoi na rene shi fasal duniyan zirtari da hazana masu ada gwamnati sanjiya sa sirrin hallamum da jami'ar ikim jami'su akin ga kun bari mi akin dote ada sanu afimana karogi na tilefa ya limana fandiyolar da ne burum sade kure suna maka zifitina sami man kala andiya zuktin ma adelan gaudo ne shi fasal duniyan zirtari da hazana su ada ikoi suknalan na share ne jami su ari ngawon kwalzi bayan ne flezinam tanas maro na sha jami su aro karu hamma kindo a wafalla india yelan ngawar zau sandiya kala tusoyelan fasal duni sandiyo garla kindo so na sha sayelan sandiya bana tuso a wafalla india kuntenin afimana karogi sandiya kanadiya gwaza sau zidi kamdo ne kamzu fasina sau adelan kamdo ne sho a kuttu sinna ma ada banatin albi gwamnati sanjiya a wafalla india surya tawadron wata karun zai sraimba amma sonyai afimanan karogi gwamnati ayin soda sidin nilefa da fandiyo mashi waldo ne zifo ba andiya zuktir ma ada dare ramza kudo nan karo nadune lardu nijarra chatalar nigeria yin kuntani adata dai first crumb shi ma ada dine rien lardu ne nijarra allan badinen narune sawanci da Amadu Haruna ya tanas maro jamido ne yanzu tariwe sauyin sandiya ga wani zannabto da fsa lard Nigeria Allah sandiya lardo ne Nigeria lan le zannabsana kirmaro so dan ga wani zahayyaro le zan kadda beji sho bayan na kindo zinam madumani mele na share ne jurikulum mele lardo ne Nigeria Allah kanin gati na karam she kila kazido ne sorry na ale makuru lamardo ne na Allah jami lard Nigeria ye kalla fizai ma zirtariri ne da hazana su ada gwamnati banajin kila jamido ne zau fanzana idiya rosai adiye kilan na shaturi ala awa ayin sofalla india wajinna lani lefala nkashuri kila lango bayin doni shokin da zina maada mfaraskram shimada kanyo
3: mwadu mani mele gali nangu sansani jori kolo kama datari mahali ndi uko lechi niye kashie ishena adi ku ishena kusa metilo na dina wano andikam na jirea kashie ishena adi chinena buron tumuri nukai tumuri chine kanchandiro kashie kanchandiro chinge hargashu waro lena hili waltike na adi jamaa imbi waltike keruku masakana adi karaye amma laputa futu guluma idi kamdono kamamaro boko haram shila dindile zu chadu fursun zuur taya chidia bana sari aa kila shuro bana di sari ndi awoshimadu wazu kol zunanga choto wazu kol zunanga chotale shuro chadine no hende amma andi kama nari dayana maadri kamde chenu no ya iluena apia yanchukune hala samma urena nandia ya kala nami ya ndia basarche urena ngo wahala ngo nabareba ngo talauchi apima kanda ndi ari biya karai wuri ngoshi kunin dimben zuru furoje gana gana bona sai ndaba kuma su kum down amma ku maro kama a washi dicidin dono wazu kwalzo suna maro shiro bana biya apiya kasu ya machine ya cherin wuri amma andi dono mahadin da kwata dusano a washi da dusano shi larta nan menare apima da bana ne shi kasu ya problem apima ba kam da yayi cenana ko ne taranda yayi cenana wuri na wani rimena ku arro kaladin karai adda ya kamar ta yi kuma kalar da gum kuwa suran nan me kuwa lartin da ngara zaliye bari ya len at ma kuma shi an san ma hakura ne da gam da da nan me na kai wandin ba ai fandin ba gullemiya ku lenin kun da ku lalla nyuro kun na da injororo nya yalla ma aduru yalla biya ka to nyo injoro ya ganan zuma kun da yak jomon kun na da wandin na mu ma wahalan mu yami ka kana ma kudum da dimin cidan mun gunu yala ma dimin dai kala kan danam da awon mun yi ma wahalan mun gunu yami ne amma buro soko adama buli buli nambiya wa suna da lartoro suna larin isana da bana da cerin kan dawo kan dawo kan dawo suma tsoro kan magana gana ya sirin amma kuma rubiya mun asham go tunai kawiyaka andiro soro talabi arbika andiro soro kuro are wasu muko di anab kada kam nala bare ita kasula shana ita yalla kice nab kada awi awar kanda adindar proje andro bana de ci asun ma mana de awodu no wazana de adu kwanduya wonsa sinna de biya kwa sai de lera adu aw kamale zana ba furu sai rachar na de ndiya sai dia moye wuri nan men kirewa sale ndiya sai ani makatin dimba kuma nan sari ne ma wuri man manane bana yo adi kuma manane ma ai sai rachar no kalexine a picture.

0: Boko Haram soda kalatta daw jamaro gawru kasa sainde.
1: Manar ne jami sai ardiya ba fule zai mata nasmaru dalila ngawe ande osom mama file muradaru ne sandi jami muradatuna ma adu gwamnati ta kalla to wandu so wandu sumburi au bin karab kai bana sadin masu adu awaru ne nan muradatuna ma adu gumtun yo walja mashi walla ade su kufursinya mashi walji so le ngawo da zai
0: dai awurin wayar kuna din timangana awurin jama'a mai wayar marazana da gwamnati sindiroci rollo na ma isu nabtun nilewa ya ga huraya suro jama'an garo amso da walta kala kullun nabsal dar da hutuye da nabsin di awuda ga nala zamjin lejin letari kundu yayi awurin sha zuksuna biyar rollo na ma dai aw zuksu dilla taro aw gwamnati sirana ma da nileba nileba matalarro nileba matare isu gwamnati do tiyerin sai amso do awurin tidino so shin fizana sorin dai sai sawon din ba amdoyin waltana ma da sawon din wallo na ma a wasai sorin din alama na gwamnati clans din dai am ayowa da am ayowa dro banazu sandiro shin titicin adaye sorin dai ar sadiya kurun ga adelan amdoyin sai zo fanzana ma am da shashin nasu da suna ma soda dai sai roci sai bai sorin dai are su wa na wallo na ma dai amdoyin muradu doyin gwamnati am da san maso na fallan nafsa tawalan nafsa nduso kamanza mursazu dai am doyin kufu fallar naptudu isu andara furshin dai anna karo dai gwamnati longrotin apia au doyin am doyin walten madrosa din mare dai sai am doyin da za su randar nafsin ma IDP so am za su shin nasu sai bulan zalan nafsin so sai yero sade ya dai shikenan arik dai au duga nala ganala angalojin muradu doyin gwamnati nduwa so nduwa na so kakkalon naptaide dai maladu gwamnati a rar dai tuwon din haya maru kuruturin na wallo na ma a wari turin yi wallo na ma dai am doyin zofan zana ma kuma sindo alaman na gwamnati sindo ci sun yi rawar zana ma har dai wani karun zaban na tun na za ca yi rawar taro lai tabar zain ana kado dai kalakul mati ma da ya tuwon din ba tu lardarin na lewala na ta ya tuwon din ba dai isu a wuri ca yi rawar isu wartin ana kado a fitirin na wallo na ya yi tuwon duk gwamnati da sai tu da ya rosu din am doyin bulan zan lera am nafsin ma da ya rotu din a da rawalja da ya wadu gana lagos
1: manar ne jami so zo fanzana ya gulti a kisha na su a duri su a sani ma ta yi da zai shi wal adiya zamsuna su a zudu a piwa ja ya sandi doni ya su a da sandi ma kaziya sorino shim zaro shi malo tafkata san bisoro gile loktu doni gwamnati muradu doni sandi jami zo fanzana masu ado awa falla indiya kundoi karu hamme su ara ita ga sima kisha na so do awala musamman no kundo ta sandina karu hamza nan karu au bi sandiye sero awodo ne karun za ka jiji ma kundo tro
0: na la shiro help desk zambe help desk sadin na da amdoyin da ingunu sa sana jiri fira so kama so amdoyin amza ce shan na so dai hangal da ka kallo jin bala so are dai na da le zan nafsa shilan kundo shi so awala so sadin be narin duma kam ga duk ga yan ba sandigi ma musamman maro likma kama su firasna na su sandiya ɗaya za sandiya goza sandiya zoro a losan zana su are sai dai najiliya din da zan nafsa kran daro da inji sain najiliya dai dar losan dai trino wala no ma dai gana lamar da sasin bula din dai nafta kundushi trin kundushi triya dai amsaru da za committee
1: Masha Allah, ngila zoro harami karentu ndiyoso zandi ndiri lulei kwa zinadoni. Nye tusuka nala ala ishen. Ngila, zoro karenu ina karofra skramduni ina diya kurno zima. Tenesmaru la manzitari udo hazana su ada unina karayim. Tenesa maududu ni surofra skram. Ani lanzandia di ndishima kila gomnati. Jami su ya zuwar zan kila gwamnati bana da ne kundujin ma a da sandi jami da ne bula ya su ado a fi ma su yin bai dero mana zan alaman nan zirtar yuso da kan ba zina sandiro sai kila lamar shi ma'adi ilan gwamnati a biso su di ne kila lan notu masu yi andiyo bayi na kundu zana a wari ne gwamnati kila fun na gwazo kwaja a ne ma'adi ya su ku bana jiri ya da su din katin zalan kamanza a futa ga wura Nlefan nabta ada tawachinye la larda bromsade Niger, Nigeria, chat dun kwinte ni nkrinu ina karaw nabtu ndoya sayo faras kramdeni fusta.
0: komiti doin nilewala naptai dai wata komiti di galazen awdain surubula di adin tirin nari samma so komiti di dai hangal nazu dai isu ninizu surin surudin awla bati awda wata rawa jina wolo no ma dai kurun shi da yasadin dai surudin komiti di adin rashidi ayinbe kamo ayinbe amdain kakala surin ba li kumbuso tulimaso donguso Mwaso, samaso, sayanje simba, nduso kam the working the full sakin. Kamwaso, ngayi amkura lardi yeso. Dai traditional leaders jili kama bula maso, lawanso, ajaso yae. Dai sororo sakia sandima, dai shimpiza, awdeni, lamar amari watanadu, wande fitina saori inankaro. Dai lamar do shimpiza yin. Kundushi soltirinen, say sororin bi, dai awlaga de amdu kartayen, dai say sororin bi, dai ada samaso, sandi komiti adu, Sandia, they am security ro, cycle team. Bila usan alaman local government headquarter olona, they police be, soja be, SS be, they sandia ra cycle da sa awla wata soria. They look to ba na zembara to kuto kuro daile da, they hukuma do, they gudzangu ngungu na inge ngela nkamla angonga isina ngu kamara au inge nyazana dioro. They ada yugulzaya daile za, kurun awa ade disirin. Da adu tirin wolo no ma da hangal duso bojin ai sendi sana de a udoin suro lardi nan ganati a tu shirati ganadan be a udoin amsoi sariya sarana da sai ruguzain sai yeno zana amso de a udoin timazana made yeno zana da amso de sai am gapsuna made sai yeno zana a udoin wanda yalle za lamar duban na tin na karo da sai yi a wadoin sai Wotana maswade sarim sarayin so sai sarim bara so waljin dai nduso hangal na follow waljin apiso kuriero tidina dai ro dai nduso wujil kaman zero legend nya so kata dalan wajin dai ada in dai gana gana min dai ne levaration
1: tanaso kirma gwamnati a wala falla india sa sha sarana ro wallo na ma abiso le nye kuru min tidiya sand naftin lefai ada fandon difara naftu jami don yanzu tare do hazana ade makuru jami bulai su ada kullum ni lefan naftinan karo
0: sada in gwamnati amdo tip sana bulan zaro kala karo nya zaya dai awo fal muratunan bi awo muratunan da shi ma awo doin banaro am tip sana ro tadin mare dai walta amdo le zana zain ma bulan zana zain mare sayar chinowals arma awo doin fitina da baros din da Ada gwamnati ya jiro nya ja da awodin police sa guzan bi shi police ya shi ma awoda tirinda da warjin bana ro tirin ma da gwan gaitin amdoin tipsana ro tittin amdoin kuru bulandaran da za su yana zai ma da sayaro arjin da arero gwamnati ya ganza su tirin na wallo ma da ya awodu ka kallo lolo jimbaro mu zu tirin a shirgi murazo a yi tirin na wallo ne yayi awodu ka taro tirin amdoin tupsana made awdoin wajin marano zain amdoin bulandan leza amburtin mar leza na zain made sayi awazna awdoin wajin mar sayi no zain artin no wolo no ma dai amdoin leza bulandar wurtin mar dai sayi awzan mar zanan bi fanzala ya sai ro sase dai sanyan zala ya sai ro wata sakrin na shadoin litare ne kurusa sai banazin sayi amdoin amza cheshin na masu harus soro sayya sai kuma bunduda shararo saku a wasan na mare sai ndiro home gana zain na wolo no ma har karo da kiji da soro jama mi we na do yin bulala do yin amdo woltana din da yi sawandu somno biya alama na kam pindi video sotaya a wurin wazana din sama sondu yayi manajin sama sondu so manajin manaja kurba botikin soro din shadan zato a wala sun biro wolo no yin da furo sharar wazan amma shin kai mana da ma alai suriya sulhu sudi ngawaren apiya audon gwamnati sirin mare nduso suwandu muradizinar wallo no ma nduso suwandu awu suwandu no na gwamnati rin leza awu da suwandu no walls
1: masha Allah gila zauro harami krintu nduso adilar duduni Nigeria lantanas maro dr Muhammad Gubdo Hassan ne kazar laru ne karabka naftukalan zayarwa community development initiative gultin ma birni yarwa ade bayan kada ando ita ga sir girman gwamnati da dero nafsin kasarin zuplaji na karata nasmar na shashin maloje miji gultina ma ade ya cetten sanya sandin zirsari da wazana masu adiro a falla india sadi ninya kur ade ma kawadu ne fal hangalin ya girzina lambiji ta nasmar sakudo ne sandin zirsari da wazana su arbanatin ma Sandiro ne suro blai da daudo ruptu sandiyo sarin na do ne kurum futuho me ferzina ladin sandi gultina ma ado alaman nan sana indi jamidu ne bulayaro tiriya sana fal san jizar ta yuda hazana masu ada kindatin alaman na kullum jamida san jo sanya la ikrosu awula su ikla har mi kurintu ne so kwalar Nigeria Allah cinye Allah lardoni chatter kwani na duni sawanti da Muhammad Mustafa Mayune tanas marozan da ita ga suna not ma na shala marado ne kun bari mai uzuna ade ma mallam mokara kula she mai ade ma kurun naftura ne jarida mai yankara tanaso lamado ne gwamnati bana jamisu ado kindoti bana jiri yadda su din nile fada fon di wannan karo son yayi kusotun din gawai lar Nigeria ade bayan ita ga suna ya futiro she kuru ramzulan turo abisa le takallo abisa le ta ta sandu nile farish ma wurin duwan duwana son muradi zide su ko zande kun do zana ma adin karnew
2: ngila doctor Abbas Abakar Abbas koronde folar airo churum amzur saluso dina tupsa woltana ma adin sandiya gwamnati yalar da for isade ne bana zana surodoni da gilamar zur saluso kriutiyerin awala nilewa fertaro bana sudinwa
3: sudin jinemaro ashan sayadin abiyo buron sai am zirtaluso zirtaludu kolza ande ku da am zirtaluso du konyana sai ande bazol ngalaro she gayena annan kado sayro bana sadin ade na adu wonde bana
2: am do ne kutu sorona jili hijira usa
3: am furu kutu sorona de sayro sayde sayro bana sadin nduso bana majina ashan sayar mar nzirtinum zirtaludu kolza ni isa daud nabkada warona ma kira ga danda shade ha alama na kam ya surun kam miongo surun miyedun sai miyo son zirtalu ah miyo du kam za surun u wala arakir zirtalu ni kolnyana isya shuru bana yim zirtalu ko zanan ba nan zirtalu edun awlan ba uzuna ma
2: ba sai afulu numa
3: ba sai afulu numa na annan kado zoro ngala sai ka kuru kinjonum shuru awim ma da sai tur ma da fanza ah ande la na din le zana lo ala sedin kuna an kuna madara na sedin ala isu du ba desrana gule da sai lengiya au fa ndikin no zana ma ishin na do isha wanda kunjonum du kam an kutu ma de sudin kunjo kuma da ulai sedin ma am surudun zarta ga sana ma mai kurbozu sudin ai ai an au du surun awa na kado tunda au fa ndiyan da wanda wanda isha na dia au fa ndarma kudi adi wani au fa ndiyan annan kado isha ne abegi annan kado zoro ngulaye kuru amdano shi zoro kutu fanzana lamar danan kado da yar maru sai ra okun jere shaman wajib suna kuru tudma de ba tup suna yili tuwa yan to ara walja dai ala mai shuru au dibi dimi hay to a dimi hay dai to an goji nan kado sai ari dai sai ga gawar kan surun na kuru ma kuru au ngutu mandin surun sai akira walju dono sai sai hawar na tun abiso abisa din so abinya da sama ya Allah ne kurfantin annan kado zoro ngla zoro kurka kai ladin zoro ngla
2: ngla da ai koron defal non ma karab kado ni kama dede erzan sulu so sidin mar karab ka shama mare jili amdo ni kama zir saluji na maswadi ro chizu kama chistan zu kama lir do foto chata cameroon so nigeria nigeria kandan za rumina sai ro chiza tri da zana kalanza ne awala lamar shama madiyan ni lewa da dunwa turo sidin mambewa
3: nam kile chaman na shi amdu jili kuma gunyana akai daudun sai lamardu simafuro sakuna admasadin isin dono surodun barnamij dim surodun sai lamar shima da ngawro kalagnimin lamar shima da duno yimbar olja armar zoro sarana ye kuru zira da kaman zumaro sarana gulle akiro sarana shan shide am nyanza dono shinan kina sedin nan karo no ata nyanza di kuru lezu fai daga da sudin nan no ata ar no ata na ke do
2: ngula kale kuma fol lamar jiliro ne na langala yimina lurda don kuma for isadi re am zur salutu sa isana e nunuma karan isana ayin zama babulan kuru am bulai dana maso de so zur saluen kundan za samma so fotkatu sai yare samma ammu kodiya gab kadare banar jiliros lamar kete amdiya lan gwamnati soriya kulza sad lamar dajiya hangal buna au nilewa kete amadin fertaidro
3: nilewa da zaman kamlo ala man difan dimya jiligul wona akai surudun amla sayro wise dim wise dim au kozna ru kozna ngo sayad bika sai bati amako adin glazana nafalin nam no yani mana kuma gulimadu nafallan sai akullum yani angal dara itum ne ye ma banal fandin turi ma banal sa ndin nankaro ad akay dimia سيدي مانا كاساتا غوزا خلاص او كوزنا كوزي او جيل جيل جيل جيل جيل جيل جيل جيل جيل جيل جيل جيل جيل جيل جيل جيل جيل جيل جيل جيل جيل جيل جيل جيل جيل جيل جيل جيل بلون بلان دوار زنا بلون او دار ما او دون لمر شمار كاس تشيم باي بيجي اكي دو رن سيا كلان دار يكميا داي بانار واجب سنا باناري غمناتي من ا غمنا بلا دي بلاك ما لمر دا سيا سورنا بلا سادي دا كور ام زك ما بارتنر زن ام سي بانا ما سود سيدي سما كلم كلتنا فلان سيا بنات كرو بنات دونو لرت زاركو اريا اوز بناتنا او مكون زي بارولزنا ادي نغو شي لازم ناتنا لاس منز اي ماس مندني ولتي اسنا ادي نغو داجي او لاس مندنا ان نكدو رس زول غدي غوجين زول تول ولتي با تمانا او با ورس دم مكون فوت مكون فوتكو مكون اي مبا ان نكدو غو لا فندكنا رس اوز لاي بدجين كي داز لاي بدجين اوز لاي زينا زور علن كلان زارتكيا ndai lamar smarin galajino didin nauyin
2: glazoro doctor abasa bakara basni askir nanyi andiro zawo yimaro
1: masha allah glazoro she kasar muhammad mustafa menu tayani nyo askir nena fandan bayan kadanya doctor abbas abakar abbas jarida makara malim me kula shamai are makuru lamarare ne kun bari melan falfallo ande fifil zuna manadun ne lefal nabtu jamilu ne do hazana ale makuru jami bulaye are gwamnati ta rusmaro sanjido ne jami sai zurzana kula gwamnati yanzu tarune do hazana su ara alaman na sanjiya ngalwo sai do ne jami bulaye da consulate of legion ne lan sanyi adilal na dune kuro kusa 28 mangana samma ande bayan kundo zana ma Allah fati farko fanwa da ji harami kurin tunde suna lalen da fajar rangin su su engineer ne kunya hafsina uni da first cream shi ma adikla data ro ita gaske kana sawayin ti da lardu Nigeria ya tata Nigeria kuntanyewa bana sanin da first cream adusuron lefalan ita gaske yana ro wannan ya sai kam kafo ka dura klewa to sun yau ma assalam
4: Para Sramdawa Le'ar Zainab Al-Haji Ali Noiroida Gassu

0: majina isro program doni kurutu numtalaye arte da zunguro walzina ngaw doni sero te dripso bana so sero sedin sro sanya za klarotia arman kaza de la karapka punita kaza de la karapka nation zini seye kamaro za de saseren sro chiranza neptram nilewa e kurman sro lamar doni kurutu luala ya adien lir di nigeri she siyasa lir zin gina zina sro lamar doni kurutu gairt kamwa konka adien kala sero sheria kalkal jili matana akairo saduro ngaw she allan lamar doni lorsa nodi ye siya zamzina lamar doni numbotu arze ye siya zamzina lir di nigeri chinye lir di nigeri yar lenya seye nashanzan siyasa doni kurutu lamar doni gayrt kamaye ada gnaza na yukruman kaza de la karapa kanjumo le seye kama jina isamma soro lamar doni kla furu me sero do warza na kla kutu doni siya zamjini ada nashan zambaro wali za kuruman soro kre yalai adi ya ishima na doni na ptram nile wa basi azamzu na kuruman na doni ishima tatawur za kiske adi ya seye sero lamar doni sanya kulo bare so lamar doni sanya chima chita mukon kundo so ar samma so fufle zana kamala so ar seye te drip so ndana soro chita doni konkaye alan seya zamzuna arin seye maktab doni lir di Nigeria ishe tawassuna onangay alaman na chitibili niu kama ar fitulur soro miya imasu tina lir di Nigeria ar seye soro numbotu chita baya arman seifu ni akun soro miya ar seye lamar doni numtalaye ar seya zamzuna kurma lamar doni numbotu kara monti e kratie so lamar doni rashuwa iso ar nashan zan samma seya zamzuna
1: Gela soro Safiya Muhammad Abagana soro kasadi min andiro hawara ada kara turo taji harami kurantu kawdoni soro proskra madero saramo gaendro ndare nye poledoni omo sangare mada creation kelewan andia kurantano

Zaman.

Thank you.

Thank you.

glazoro harami kritin da so wanda nan da kan gaste gozi ndara son kirinu kilometer fiskus kunu da uwa fellanz fm lock to kalkalal lock to don dero playa ndi tamtam hasan kan da wazi ta ga zingurwa da ma playa do bararo ngumuriyo da jarami kunu dizo ko mi son momi sharib di makliona ndi akrin sano

0: sana so kaso duro sirrin ngamari nan kar
1: yo ba tawar ki tendin da daji kuru ayaye ne sun zu garawiya da ni rayar in kafa kiri da cikin mare yo ba daji kuru donut ye
2: darasa
1: alamata ba tare da donut sai ni rayar indiya ne ranya
0: miya yar indiya
1: aha daji gare daji ran mere kuma mangana garo garo wala awlan dia kirimi mangu kuna ide
0: shi shi jirtin cin da maro
1: aha cin cin da ma sai ran yar indin da nya nya da ar ma gare ga kuna da kor kuna da lari suru kilayin ba kilayin bai mara magul da kiran shi
0: gala ati ya askrin yana lokto magon wandiro kontro abba bukar yari maro ni ngoro fi zane kanto force kan doni taman kara kasu da kirnya na kara na doni jiwal wayman an zai farum tuna nan dai bonu soro force kan shi marin andiro taman do kara kasu da bayan tro ngo kamla assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: da wata kaliya
3: raju mai don da wata kaliya sai
0: alhamdulillah
3: ngala umar habib ngoro jambare wacil kara kwara da wata
0: ngala umar habib wuce kan shoro force kan taman kara kasu yoro
3: taman kara kasu yana da wata kaliya
0: amin rabbi
3: shinkafa da ingila mare naira dofalin arakan amma shin su da dofalin yaro na inda ya saka daidai
0: gai
3: a wanda matar da ya tasa kurare naira dofal gana da naira yar larin tiyon arinda ya tasa kurare naira dofalin yar biyon yawon gawurin da ya kamara tasa kurare shi gawurin bulfok shawa mare naira dofalin yar indin lama da shi buron ta sakura da naira dunji amma kama naira duin din yar yakan yau kuruman kwaljin da yare kwaljin bulin ne shi ka kallo har shi shakarin da naira dufalin yar arakin amma shi shiran kwaljin man da shiran sadin ma da shi gana suna na ma da shi naira dufalin yar uskun amma gana kura kura ma da dufalin yar larin shi kwaljin kare har shi naira yar tulur shakarin da amma kurman kwalji shi shilan kusiro ta din mara naira du indin a yar hun yo mara share shi bu shakare yanzu naira du kwalli yar ara kun da kuma du kwalli yar hun shakare mara share yo kurman nu done shi shuru aya sai nare suna da mara shakare yanzu naira du kwalli amma shi kura kura mara du kwalli yar hun na sha salajin ngala taman kare aka sai wala da take zaki lewan
0: ngala doro umar habib ni ras kanyana lokto ma gonon paris kam taman kare kasu yana dero taman do awafal india kama dioma bayantro go kam lafal
4: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nda wat kelewa
4: riyasu de gaji mai
0: ngai dufande
4: umar nguro kalare
0: umar nguro kalare umar wuce kan shoro paris kam taman kare kasu yoro
4: assalamu taman kare kasu yala andero kete
0: amin ya rabbi
4: jewaya ya kalan jewaya ki tayu kana jewaya waya ta dige ya su fallin yari din nan dai su fallin yaro nan dai su jiya ya dai
0: waya gana ta din rajin ga ya ra kalarin kuntin
4: na
0: jerin ga a wada ra kalan zala arjira jewaya gana ya kulturo mani
4: jewaya ya gana ya kalan za
0: gai
4: kullu sun ma jarwa bu rai kuma yar tulo
0: gai
4: su fallin nan dai zalawa waya da jikin da dukkan yaro da yaro ma o dukunawa
0: ngala ngala amin rabbi atiya nyura skrinya na lokto magonin paris kam lorop to mandro bayan tro karanto paris kam taman kare ka suye patun dara sunne da karinya na kara na doni diyo lawa ya manan da da farum tuna nan da bonu rupto andro taman do kare ka suye ada bayan tro go kamra assalamu alaikum
4: assalamu alaikum bala ga jimaido
0: ndawa tukilewa
4: ya sale taman kariya kasuye
0: ngai
4: MB Ali Umararin manajin
0: MB Ali Dongoro Umarare wuce kan shoro paras kam shi maduro
4: bika minti bubul to fare ya da naira yar tulure yu kana
0: lera din
4: lera din
0: ngai
4: a shana me uchi yar din shi nin kayu ko shiro budo ba
0: yo ngaya
4: ari a shana yi ma bularin gasoro yuke kunnu kujai
0: yawa na gaden bejo
4: kandau duniyar uskunni yu kana kalwe
0: kalwa din
4: manja duniyar uskunni yu kana kandau ba kele gurgwa kure ri naira duniyar indin yu kana
0: gana madu
4: gana madu dufali yar indin kayu wo ngalo ina bila ko joko mala e naira dufali yubana
0: kadai she
4: eh a kadai rishe ngalo gul are za jeri wanda mai nam da ya dawo jeri sake kala kun da rishe naira yarje yubana
0: bulma da
4: bare are yawo yubana ala ngero taman
0: Amin ya rabbi ngala doro MB Ali atya nyawas kunyana lokto magon faras kam na ndia bonum a boyentro taji harami krantu kaudoni faras kam da goy konyandro ndalenye batalla min ti chilala ishedo

0: gala zauro karanta ta magana fule a da ya gana irin da kurno zunaro wanda ne da kan je sai godin forest kam do taman kara kasu ya fatun dara sun da karnya na kara na da ne diwal waya manan da farum tana manan da bonu rubtu andro taman do kara kasu ya da bayan turo kala diwal waya manan doni 08149181460 awi 090 1542 0964 kori usko fal diolar fal usku fal diow arasko sofer awi sofer lar sofer fal u diow indi sofer lar arasko diow go kamla assalamu alaikum ayya diol ndir kamza walatu waltina musko fande mi andia bon notam andia beji diol wa mana de shima 08149181460 go kamla fal assalamu alaikum diola de chapan timba nya walta musko fande mi andia bon notam andia beji pronto for skam do taman kara kasu yeta karnya na kara na do ni diol wa mana de da from zinama nanjero sana shimala rakta china nande bono andro tamando shikara kasu yekutna da bentro kala diola waya mana doni 09015420964 go kamla assalamu alaikum diola de walta kamzo walata waltina musko fandimia andia bone go kuru kam gade assalamu alaikum
1: wa alaikum
0: salam dawa tukeliya alhamdulillah chin tuna fa yan duma najin
1: umar
0: nya chin tuna fa te gara ko da hamne
1: yan gara
0: na wushe kan shura faras kamadro
1: pantina
0: pantinde
1: yo pa ayai
0: pato hayai
1: us hayai kana tuga
0: umar ala network de no te nyangay na galar pantin ba cha kan landa woni mare ko da hamne ma ayya di wolam de kamza de woni ay taman do fatu haye aw ari manani mindo le wono ngokor kam gode
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam ndawa tukliya
1: ila sali ba
0: alhamdulillah den dufande
1: da kira ngango mari ba
0: alhamdulillah
1: ma dugure tike man ti tani kala da ta
0: ni ngai da ma ba belo wose kan shora fras kam adro
1: masha allah kala taman kala kafe
0: ngai
1: a lengi aw loso yo kana biskaro duhuwa yau kana kondo da laman gata mai duhuwa
0: kondo kura da
1: yau kana yau shi gana kam dabe ba da yau kura auru sha cikin lambotan da au jam karimu da tare na a sha fura kan ma gare gare kula fanda ke nama har bikin ba sai sha bikaro tsoron kiliyarwa je a shi duhuwa yau kana sandi indi sandi tiyau har indi duhuwa indi uwa indi duhuwa indi uwa
0: gai
1: ade alama kay klara
0: ngela babilo ate anyoras kanyana ndia bon first come no andro bentro babilo goroma doni ngoro londo chike lokko makono first come tamon kala kaso ya rupturo ngo kam lafon assalamu alaikum ti wala chapan timba kana dia la jibne wotine musko pandemia ndia bon no tamon ndia beji ngo kam lafon assalamu alaikum
1: Walaikum salam balai wa
0: tire. Ndawa tukeliya.
1: Tukeliya sare na tare.
0: Alhamdulillah min tinde falle magabsu. Ndufande.
1: Yiti falga za to hanci tibuli ni wannan bai fasu.
0: Kala ndawa wone mare a wala falle ndiya andiro bentro.
1: Ada min ti falga su da ngumuri ro ka diyo ga furin ta su tela. Daron ganda wallar naira duyar won ta tani to ndiya.
0: Na'am.
1: Ada da tunda minti falga pura kilewanci
0: ngela ngela nyras kanyana mamado chitiburi nguro by fase lokto magonum paskram da botro da je harami krentu so kanadi ala dino botdo ni mamado chitiburi nga by fase ala ndaram do ni paskram do taman kara kasuro kashe na nyras kanyana nan dialog no gonu paskram ada ga kurade ma andan ndia tan tro kawdo paskram magale ndara sunne da krentu marwollo

Beats Me X.

Oh, Kurani do it in the road. Larry, Larry, Larry, Larry.

Oh, yeah, I'm a

Yeah.

0: Allo, salamu alaikum.
1: Salamu alaikum.
0: Wa min wa alaikum salam.
1: Kula san dan tara inji manyar dawo ba ta wurin kula ni kike kuma ne.
0: Angila masha Allah, nduma na jindo.
1: Aisa bulata
0: mu sheke shero.
1: La ne wurin barka da sallah ka sai ta yin ma yuro.
0: Are lauta. Aisa bulata daran dano.
1: Are nan gumuri.
0: Gumuri bai dawon zan karaye.
1: Ya sule wallahi.
0: Kila masha Allah. Jamim la ya kusan dero liwayi ta gamgumi na proskar madian.
1: Jamim ya ri bi a cha ir mana ta ran ji ma abba bukarra. Ya ran ji ma ba na waina ma.
0: Kila masha Allah.
1: Ya ji ma mana ta mala amuriya.
0: Na'am.
1: Abdurrahman gawo ba kasiya. Ya ran ji ma dada.
0: Na'am.
1: Ya ran ji ma aja binta.
0: Lauta.
1: Nikila madai. Kilewan.
0: Gila masha Allah te da yayi rasul. Aisha fulata badiwar wa mana mi kam duna mama na romana mi do.
2: Hi.
0: Thank you so much. Allo, assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam.
0: Da kulewa.
3: Da kulewa san.
0: Duma na jin kurun daran an dia boni mi.
3: Dere ya citibiri mi anya tarero.
0: Yo, citibiri mi sina. Citibiri mi abi andero kudum.
3: A kupima ba ayi so kukuna
0: abi so kuduma kuru dunom maro
3: dunom no ngai gana mari ne duno dilin no ara ma ko zuna
0: tabi ade kwace ade lamar ba konnu goza
3: kera zere lor ki yoro ko lai kadu goza ala la lor tata ki yoro
0: kera
3: kuru kera
0: faras karam krama sai
3: kuru gumuri so dun
0: kuru gumuri
3: Masha
0: Allah, turu faras kalam de basan kala kure sir gulun bare. Basan kala kure sir ne. Ah,
3: ni dai ka shana
0: da wallan budu. Wa
3: Mingi au hello ha ikrama iriyasu ke Gurusalekin ya Aisha ande goni Muhammad goni manje shiro ndangumuri la rewo she gona
0: ngula mashallah
3: anguro musare ya ganambe shiro ndare to gona
0: ngula mashallah
3: ya mai da bukkar pro tara son shiro ndare to gona
0: tumaire na
3: ya kuma ta mala gode Ya falma ta mala mu sai ro nda dutu nda ci ganan galwai gulmana
0: gila masha Allah
3: ade bule zuna sai gare ga kuna da tuk tuk mun di amma jami da irma amurin mamuri tuna su tuna mar tuwo da su da arfon zai mamai da fal dino da wore fal zai mar
0: yo yo dai
3: ah wore fal zai an dai am durma na sai ya wa da ni rindo yana da su wore fal zai
0: yo yo
3: an dai ya da
0: gila dai dai nyura skira laktu gorba dai laktu ala boturo gila dai jiharabi kirti dezo faras karam de chamta ma faras karam do krau maso fulai ne meji krawe
4: hello
2: hi
0: iman sharif yarami kirti dezo faras karam de alando fulai baro mojimba dai laktu gana yele ne fulai yar krinisha sha hello yeshin telephone yeshin habibe gojin nonuma en nonuma